0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR, Viva Music Radio, Ka-Vibes ang labi! Muling nagbabalik ang programang Y2K Rewind. Siyempre, kasama niyo po ang inyong kalog at ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Y2K Rewind, 6 to 9 a.m. po tuwing Sabado po. Oo, ako po ang magigising sa inyo every Saturday. Gusto niyo yarn? Ang oras, 8:14 na. Ito na po ang huling oras para sa ating programa. Pero syempre, huwag kayong lilipat dahil meron pa kayong maaabangan na pinakamalupit na mga programa for today's video. For today, this Saturday. Happy Saturday. Yeah. Musta naman mga ka-vibes ha? Na-enjoy ba kayo sa ating tugtugan ngayon? Kumain na ba ang lahat? And again, syempre, ano ba yung mga plano ninyo ngayong this Saturday? Ako, matutulog ako. Hello, hello. Ayan na nga, may mga dumadating na dito sa office. O, diba? Ako talaga yung magbubukas ng opisina namin dito eh. Ito nga mga ka-vibes ha. Mag-Y2K Rewind muna ulit tayo sa year 2008 para sa kantang I want nobody, nobody, gusto nga yung arm? Uy, parang kaboses ko. Agree ba kayo? I want nobody, nobody, nobody, nobody. Oh, tama na, tama na. Uy, pero kabasado ka ba rin yung sayaw nito, ha? Uy, mga ka-vibes natin na mga danceries rin. Eh, sabayan nyo naman akong sumayaw dito sa kantang ito. Ito na ang Nobody by Wonder Girls. Rewind muna tayo sa taong 2008. Let's go!

0: 望。
1: 93 FMR Favorite Music Radio Good Vibes
2: Ang Lupet
1: Lucky Vibes sa Biggest Millennium Hits Ang Era ng Chart-Topping Anthems Iconic Music At Playlist ng Millennial Generation With DJ Jaja Iko Ang Y2K Rewind Y2K Rewind
2: Ang Lupet
3: 92.3 FMR Viva Music Radio Ka-Vibes Ang Lubet Muli, ito po ang programang Y2K Rewind. Ang oras po natin ngayon, 8:40 in the morning. Siyempre, kasama niyo po ang inyong kalog at ama kabagerang DJ, si DJ Jaja! Good morning, everyone! Sana may mga nakikita akong mga bago nagko-comment. Ako, ayan na nga, gumigising na ang isa't isa. Ako, maraming salamat. At ako ang pinakinggan nyo ngayong umaga. Maraming salamat, mga ka-vibes, ha? Oo. Well, ito na nga. Mag-goodbye muna ako for now dahil ito na nga yung huling oras ko for today. But syempre, again, tune in to me next week. Every Saturday po ang Y2K Rewind, 6 a.m. to 9 a.m. At syempre, bago ko kalimutan na, may mga nagpapa-shoutout at mga nagko-comment sa ating FB page 923 FMR Manila sa ating Facebook page. Ayan na nga, good morning ulit DJ Jaja. Pa-request po ako ng kantang Lips of an Angel by Hinder. Oo. Ito na nga, nakaano na halat ng mga request niyo. Don't worry, DJ Jaja has got you covered. Nakalista na po dito. Pero yung mga iba dito, kunyari ito nga yung kay Ronels, yung Lips of an Angel. Alam mo sir, mas okay yung song request mo sa programa ni DJ Sigel. Oo. Kasi rock ballad ito, diba? So sa programa ni DJ Sigel, kung meron po kayong mga sa song recommendation, song request na under folk, rock, or country music, pwedeng po kayo doon. Oo. Kaya mas bagay ito nga, Lips of an Angel just sa programa ni DJ Sigel mamaya. At syempre, itong na nga, naka-line up na rin dito yung kay, hindi ko makanap. Yung once in a lifetime ng freestyle ni Sir Obet, ayan na, naka-line up na dyan. At syempre, mapapakinggan nyo rin yung mga iba nyong song request. Yung mga song request na hindi early 2000s, hindi ko muna sinama ha, mga ka-vibes, oo. Pero yung tumatak sa akin dito, yung comment ni MJ Gutierrez, sabi niya, Hi DJ Cha-Cha! Oy! MJ, Jaja ko! Iba si DJ Jaja. Nakakaloka! Pero okay lang, ano ka ba? Hi DJ Jaja, good morning sa lahat. So 1 month na ako walang work. 1 month na rin akong tambay sa station niyo buong araw. First time niya daw magpa-song request. At dahil first time mo, MJ, eto na ang papagbigay kita. Pero MJ, hindi ko lang kasi mahanap itong song request mo na Come On Over Baby by Christina Aguilera. So, ang ibinili ko na lang sa iyo ay Beautiful by Christina Aguilera. Kasi ikaw ay isang beautiful at magandang mabait na tao dahil ikaw ay nakikinig sa aming istasyon. O, diba? So of course, this song's for you, MJ. Maraming salamat sa pagtutok dito sa aming programa at sa aming istasyon for over a month now. Maraming salamat sa iyong suporta at ganun din sa lahat ng mga ka-vibes na tumutok dito sa aming programa. 6 a.m. to 9 a.m. Again, Y2K Rewind. Ang susunod na programa, of course, with the one and only DJ Cathy G for OPM Vibe. Alright, ito na nga. Of course, again, Beautiful by Christina Aguilera. Once again, DJ Jaja, ang inyong kalog at ama kabagyan ng DJ for Y2K Rewind. Maraming salamat mga ka-vibes. See you next Saturday. Wow!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet! How are you, Ka-Vibes? And happy, happy, happy Saturday, everyone! Kamusta ka naman? Sabado na naman, Ka-Vibes! Kasama niyo na naman po ako ngayong Saturday for OPM Vibe, Kathy G. Ayan, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali. Magkakasama-sama na naman, di ba? Ang sarap talaga ng feeling kapag weekend, no? Iba yung vibe. Very relaxed, very chill lang ang datingan kapag ganitong araw po ng Sabado. Di ba? Kasi, syempre, medyo less work yung mga nagmamadali kagabi, nagmamadali kahapon na umuwi, eto na ngayon. Tamang relax na. O yung mga nasa biyahe po ngayon, kamusta po kayo? How are you today, Ka-Vibes? Yan, smile ka naman dyan. Siyempre, kapag Sabado, dapat alam mo yung goody-goody lang, good vibes lang tayong lahat. And of course, siyempre, napakinggan nyo, very simple life pagdating nga po ng weekend. Simple lang talaga, sabi nga ni Ariel Rivera. Simple lang, Kathy G, kapag Sabado, dahil alam mo yon medyo walang boss, tamang relax, ba? Diba? Simple lang, of course, yung poikin ng post po ni Venny Saturno, and tungkol po yan sa isang particular na pangyayari ng Simple Lang, and from the title, yung ikalawang album po yan ni Ariel Rivera, ha, noong 1993, at naging isa sa mga signature songs niya yung Simple Lang, and Simple Lang ay tungkol po yan sa pagpapahalaga, of course, sa simple life, pagiging tapat at totoo sa pag-ibig, at yung paniniwalang hindi kailangan na marangyang buhay, kailangan simple lang, eh. Di ba yung iba kasi parang kailangan pa napakaraming kolorete, napakaraming mga nilalagay o kung ano-anong ginagamit para lang mapansin, di ba? Yung pagiging simple mo, Ka-Vibes, mas na-attract mo yung tao. Yung pagiging simple mo, mas hinahangaan ka ng tao doon. Kaya pagpatuloy ang pagiging simple, di ba? Hindi naman ibig sabihin na simple ka lang, wala ka nang maibubuga, wala ka nang dating. Yung pagiging simple mo ang mas nakaka-catch ng attention ng tao, di ba? Very simple. And it's back-to-back po yan with maniniwala ba ako? Maniniwala ba ako na ako lang ang papakinggan mo? Oo naman. Maniniwala ba ako na ako lang ang iibigin mo? Ka-Vibes, that song ay from Roselle Nava. At ang songwriter po niya ay si Freddy Saturno, ayan, and the song was released 1996 as part of Roselle Nava's album Say It Again, and Freddy Saturno is, alam mo yun, siya nga po yung composer nung kanta. And from the title itself, falling in love but hesitant nga po na magtiwala. Kasi di ba kung minsan kapag ikaw ay galing ka na sa mga failed relationships, kapag galing ka na sa panloloko, kapag galing ka na sa nabudol ka na, ganyan, di ba? Maniniwala ka pa ba agad-agad? Siyempre, hindi. Kailangan kilatisin mo maigi. Kailangan doble-doble tripling pag-iisip muna bago ka ulit pumasok sa panibagong relasyon or pagde-desisyon. O, di ba? Ka-Vibes. Nako po. And of course, a lot song pa po ang mga nakalina para sa inyong mga paboritong OPM songs. Tayo na naman po magsasama-sama, Ka-Vibes. Siyempre, hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Meanwhile, saying hello sa lahat po ng mga nakatutok na sa atin ngayon. Siyempre, dahil nga po weekend, maraming namamasyal, maraming nagsha-shopping, namamalingke. Ayan, kaya naman po sa lahat po ng mga magsha-shopping, hinay-hinay. Oo, ha, i-budget ng maigi, ha, para hindi tayo kamot ulo pagdating po pagkatapos na ng katapusan or quinsenas, diba? So, ka-vibes din po natin ang mga nasa palengke. Mag-smile po sa mga customer para babalikan mo yan, babalikan ka niya at maging suki mo na yan. Ha? Sa mga ukay-ukay, ayan, mag-i-smile ka dyan, hampas-hampas pera, o diba? At syempre, sa mga ka-vibes po nating nasa kanilang opisina, tahanan at na mga nasa lansangan po, particularly kay Kuya Doc Rodriguez ng InDrive na naghatid po sa akin. Thank you po. Ayan, napakaganda kasi very relaxing yung kanyang tugtog. Ha? Ayan, at nakatutok na po ngayon dito sa OPM Vibes. Syempre, lahat kayo ka-vibes sa mga OFWs, wherever you are there. And we are here. Ano sa tingin mo ang mas importante sa OPM songs, Ka-Vibes? Meaningful na lyrics or catchy na melody? Post mo na po ang inyong kasagutan sa aking pong Facebook page, DJ Kathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming official page, 92.3 FM Radio, at iba po pa naming social media accounts like YouTube, IG, Twitter, TikTok, at Spotify. Ka-Vibes! Ako po si Kathy G at ito ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes! Ang lupet!
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: ACS Manufacturing Corp.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. OPM vibe pa rin po. Ang inyo pong pinapakinggan, Ka-Vibes, ngayon pong araw po ng Saturday with me, Cathy G. Ayan, kahit hindi mo pansin, walang official po na kahit hindi mo pansin, yung pahilag from Veni Saturno, ang composer po niya na ikinanta nga po ni Jolina Magdangal at kasama po sa kanyang album na Jolina Sings the Masters noong 2002, Ka-Vibes ha. At yun nga po, isang taong palihim na ubi-ibig na kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko na nagmamahal ka sa akin. O, diba? Alam niyang may mahal ng iba yung taong gusto niya rin, pero patuloy pa rin siya nagmamahal. Bakit kaya ganun, no? Kahit na alam na natin na may nagmamahal, still, ganun pa rin ang ginagawa natin. And back to back with, syempre, yung pong kanta po ni Ogie Alcacid na Kung Mawawala Ka. At yan po isang particular na tao na tunay na nangyayari. Diba? Kung mawawala ka, hindi ko makakaya. Bakit? Kasi nasanay na ako nandyan ka eh. Kung mawawala ka, eh, mamahalin pa rin kita. Dahil ganun kita kamahal. Wow. Ayan po yung nilabas ng 2000 at yun nga po, later on, naging teleserye po yung kanta niya ni Ogie Alcacid. Of course, ang taong takot mawala yung kanyang minamahal dahil nga, alam mo yun, di ba, syempre kapag naman tayo nagmahal talaga eh, ayaw natin na mawawala yung taong mahal natin. Anyways, Ka-Vibes, so yan po mga story behind those songs at syempre, dahil nga po Sabado ngayon, ikaw, ano ba sa tingin mo yung mas importante sa OPM songs? Yung meaning full na lyrics or yung catchy na melody. Diba kung minsan na kahit na hindi ganun kaganda yung kanta pero yung melody niya parang napapasabay ka na eh. Or kung minsan naman dahil dun sa lyrics mismo, dahil tagus lahat bawat linya na bitawan ng singer, nakaka-relate ka kaya syempre mas ginugusto natin yung kanta. But of course, mas maganda kong package, diba? Ayan, sabi ni Will Ilagan, hi Will, as a fellow songwriter and music listener, I believe that a catchy melody is more likely to grab the attention of listeners, especially po if it has a strong hook, ha? When they are encouraged to listen, they start to notice and feel the lyrics of the song even more. Totoo naman. Ayan, tama. Will Ilagan, thank you to you. And sabi ni Misari, Cathy G, para sa akin, yung catchy na melody, kasi maraming listener or those who are into music, that is a catchy or amazes them, diba? Kumbaga, when we hear the melody, we get our attention and our mood changes. Totoo naman din, diba? Na kapag nakita mo yun, napapasabay ka dun sa beat. And kung ako tatanungin, sabi ni Joel Harkio II, mas importante pareho. Cathy G, bakit? Meaningful lyrics yung talagang tatago sa puso at utak mo ang bawat salita ng kanta. Yung bang kahit tulog ka na ay naaalala mo pa rin, di ba? Or, and yung catchy melody naman, yung mapapasayaw ka na lang nang wala sa oras sa iyong maririnig. Di ba kapag minsan, basta yung beat niya maganda, basta yung melody niya na parang feeling mo ay nakakasabay sa mood mo. Go, go, go. Yan. Diyan pasok ang mga kantang tulad ng Manila ng Hotdog, mga kababayan ng namayapag si Francis M. Awitin mo at isasayaw ko ng BST Company at sa Yawen ni Gary Valenciano and a lot more. Wow, talagang well-researched. Joel Harkio II, talaga namang isa ka sa mga alamat na, at isa kang music lover. Ayan, ikaw Ka-Vibes. Ano sa tingin mo pa? Meron pa ba? Ano ba sa tingin mo mas gusto mo? Yung catchy melody or yung mismong lyric? Share mo naman yan sa DJ Cathy G. And of course, aming po mga official Facebook page, 92.3 FM Radio at iba pa mga social media accounts. Ayan, smile naman Ka-Vibes dahil ito po ang OPM Vibe with me, Cathy G sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
0: Ang

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Hello, everyone! Ayan, syempre, bakit ayan? Ano nangyayari? Ayun! And of course, ka-vibes, July 18, 2026! Ngayon po ay World Listening Day! Nakikinig ka ba? Oo ha, alam mo kung minsan ganyan tayo, very important ha yung pakikinig. Kasi hindi lang sa, syempre hindi lang sa radyo, kung hindi mismo dun sa nagsasalita. Diba kapag merong someone na gusto mag-confide sa atin, nagsasabi ng problema nila, be a listener ka vibes. Yun, napakinggan mo yung sinasabi niya kasi mas maganda yung naririnig mo yung sinasabi niya at naiintindihan mo para alam mo kung saan siya nanggagaling at kung alam mo kung ano, para alam mo rin kung ano yung sasabihin mo sa kanya in return. Yung World Listening Day was created, yan, syempre para po mag-draw ng attention sa mga tao, ayan, na listening to the world around us, including yung environment awareness, diba? Pakinggan din natin, alam nyo ba yung mga halaman na yan, nagsasalita din po yan. Oo, yung mga bulaklak, kapag ginausap mo yan, sasagot yan eh. Sasagot yan, hindi syempre magsasalita. Syempre kapag nagsalita yung bulaklak, matakot ka na. Nagsasalita yan sa puso natin, nagsasalita yan sa isip natin. Diba, kapag kinausap mo yung mga halaman, sinabi mo sa kanila, oh, wag kayo basta-basta madadry ha. Magbubunga kayo, diyan. Damihan nyo pa ang mga bunga, ganun din sa mga bulaklak, lalo kang bumukadkad ha. Alam mo yon, nakikinig yung mga yan, promise. Oo, magsasalita yan sa puso mo. Magsasalita yan sa isip mo, yan. So, happy World Listening Day. Kung ano man yan, sino man yan nagsasalita sa'yo, pakinggan mo yan ka-vibes. Environment man yan, mga halaman man yan, mga tao man yan, or hayop, lahat yan ay kailangan nating pakinggan. Kahit ngayon mga kisame, minsan may say din yan, mga kisame. Oo, diba? Minsan sinasabi ng kisame, pinturahan mo naman ako, o, diba? Meron din sila. So pakinggan natin ang bawat, alam mo yun, nasa paligid natin. Well, happy World Listening Day.

0: Okay, and if, I hope, ayan, na nakikinig kayo sa akin. Siyempre, nag-enjoy sa mga tugtugin na hinahatid ko po sa inyo, mga OPM songs na mula noon hanggang ngayon ay talaga namang nandyan at nakatatakpo sa ating puso. Ka-vibes! And you've heard Coming Out of the Rain, Sherin Regis, hindi lang original, hindi original na sa OPM, yan, isa itong revival na song ng American R&B singer na si Wendy Motton noong 1992 at isinulat ni na Ernest Williamson and Curtis Boone at Nikos Lairas. So yan po yung pinagmulan nung kanta na yan. Ni-revive na nga po at kinanta nitong si Sherin Regis. And back to back with yung Only Me and You. Ito sumikat din to. Ito yung maging national anthem din noong dekada 90s eh. And from the story, Donna Cruz, Venny Saturno and Tito Cayamanda, yung Only Me and You ay sinulat yan sa isang particular na tao na totoong nangyari ha. Yung kanta niya, bahagi po yan ng album na Habang May Buhay noong 1995, at Venny Saturno and Tito Cayamanda ang sumulat po niyan. Isang taong natatakot mawala, yung taong mahal niya. So, Only Me and You, wag ka mag-alala, wala nang iba. Promise? Diba? Kung minsan sinasabi mo yan eh. Tayong dalawa lang, only me and you. Pero malalaman mo na lang, eh, meron palang iba. Ouch naman dyan. Ka-vibes ikaw, ano ba sa tingin mo mas importante, OPM songs? Meaningful lyrics or yung catchy melody? Ayan. And Rudy Dicol, Molina Rojas, none of the above. Wow, talaga ba? The right answer is Pretty ang DJ. Ay, talaga ba? Thank you. O, yan. Kaya ka nakikinig ka because of the Pretty DJ. Feeling, oo, piniling ko na ako yon. Anyways, thank you. Thank you so much, Rudy Dicol, Molina Rojas. And Miss Altesa, ako pareho kasi magaganda ng song. Kung hindi maganda ang melody, ayan, hindi rin, diba? Thanks, babati po, FMR Angels, Marilu, Sally Jolly, Tessie, and Bim. Ayan, Jessie May, Maria Aida, Claudio, Malu, Teresa, Manly, Giovanni, and a lot more. Thank you so much, Miss Altesa. And good morning po, DJ Cathy, di sa akin, melody po. Kasi nakakatulong ako dyan sa OPM kahit natutulog ako sa gabi with my favorite OPM love songs. Wow. Thank you, John Vincent Sagrada. And Juan Miguel Camutian, Gerald King Michano, Ka-vibes ikaw! Ano ba sa tingin mo ang mas okay para sa'yo? Ang good lyrics or catchy melody? Tuloy-tuloy po ang tugtugan dito lang sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 10:30 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM Vibes. OPM

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, sana ikaw na nga, Vina Morales. Sana ikaw na nga, original po na inawit, ka-vibes. Ayan nga po ang original na inawit po ni Basil Valdez noong 1981. Ayan na, sinulat po ni Cecil Azarcon. And then kalaunan nga po ay nirevive po yan ni Vina Morales at yung kanyang version ang naging mas kilala sa bagong generation. And according po sa official kwento ng the story behind the song, eh according po dito kay Cecil Azarcon, sinulat niya yan after niyang masaktan sa pag-ibig. And then dumating siya sa punto na ayaw na niyang magmahal muli dahil nga sa takot na masaktan. Pero nung makilala niya yung isang taong nag-iba ang lahat, unti-unti siya nagkaroon ng hope, ka-vibes, and then mula dun sa personal na karanasan yun, dun po nasilang yung kanta na sana ay ikaw na nga. So nung dumating yung right person para sa kanya, yun na yun, sana ikaw na nga, napasulat na siya ng kanta. Ayun na nga po, original song by Basil Valdez and revived by Vina Morales. At hanggang ngayon, ayan na po yung ating nakikilala si Vina mula dun sa song niya na sana'y ikaw na nga. Nasaktan ng isang taong natakot magmahal muli. And back to back with Minsan Lang Kitang Iibigin dahil ang minsan ay magpakailanman. Wow! And songwriter po ay si Aaron Paul Del Rosario at nagsimula po yung kanta na yan, alam nyo ba ka vibes, bilang isang tula ha, na isinulat niya para doon sa kanyang girlfriend na naging asawa niya na si Cathy Laud. Wow, katukayo. And nung kanilang unang Pasko bilang magkasintahan, gumawa siya noon ng Christmas card at na gusto niya sanang lagyan ng personal na message. Kaya lang, nagsulat siya ng tula na pinamagatang I Will Love Thee But Once. At yun na po ang pinakapuso nung tula dun sa line, But Once Will Forever. Which is translated to, nung magkaroon po ng pagkakataon na magsulat ng kanta para dun sa bagong recording, bagong pagre-record, Ariel Rivera, isinalin po yung idea from dun sa English version to Tagalog version. At dun na nga po, naisilang ang kantang Minsan Lang Kitang Iibigin na originally directed by and concept by the maestro Ryan Kayabyab. Oh, di ba? Grabe, no? Grabe yung story behind those songs na talaga naman hindi natin aakalain na may mga hugot talaga eh. May mga pinagmumulan talaga yung mga kanta, ka-vibes eh. Di ba naman? Kaya naman, kung minsan pag-iisipin natin, parang okay eh yung lyrics kasi we can relate to the lyrics but also the melody kasi yung beat at yung sound ng melody talagang iba rin at napapadala ka din, no? Di ba? So, napakarami pa po ka-vibes na mga paborito niyong OPM songs ang ihatid ko po sa inyo. Kaya dyan ka lang, good morning, Grace Ojeda, listening from Bacolod City, Cathy G, and also Joy Damaso, hello to you. And Lorna Palikbar o pasi Paklibar, ayan, gaganda ng mga songs, Cathy G, FMR, ang lupet. Thank you, John Paul, happy Saturday to you and Renato C. And Wella also, sa lahat po, Cathy G, Carmen, Malayang Espartero, listening from Bacoor, Cavite. Ayan, sige, we'll try to look on data yung inyo pong request. And Gerald King Michano, and of course, Miss Janet Pamintuan ng DXGS Gen San Date dyan sa Radyo Pilipino, ang aking mabait at magaling. Ayan, na si Miss Janet Pamintuan. Miss Janet, enjoy mo lang yung paglalaba mo dyan. I'll be your background. Ka-vibes, oras muna natin. Alas 11 na po ng umaga. And you're still listening to OPM Vibe with me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet, 11 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. ACS. OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

hanap, hanap ko. 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. And of course, sa inyo pong napakinggan, of course, Nais Ko by, actually it's Rodel Naval. Ayan, ito po yung Nais Ko, isa sa mas tahimik pero napakalalim po na OPM song ballad. At of course, from the title nga po, Nais Ko, ito ko'y tungkol po dun sa nagsisisi. Nagsisisi matapos mawala ang minamahal niya, yung nawala yung taong pinakamamahal niya, at doon niya na-realize na kung gaano ito kahalaga. Diba, ganun nga ka po. Katulad nga po na sinabi ko, like letter sender yesterday, na alam niyo kung minsan nakikita lang natin yung worth ng isang tao kapag nawala na siya. Kasi kapag nandyan siya, nasasanay tayong nandyan eh, diba? Na parang, ay okay lang, nandyan ka lang naman eh. Pero once nawala na siya, hindi mo na nakikita, wala ng paramdam, doon mo lang na, ay sayang. Sayang siya, sana binigyan natin ng chance. Sayang siya, sana pinansin natin. Sayang siya, sana, alam mo yun, na bigyan natin ng attention. Ayan, Nais Ko and Rodel Naval, back-to-back with Ikaw Lamang, Chad Borja. Ito po'y pinasikat at isa sa mga classic OPM ballad noong 90s, at wala naman pong record about the story, but ito pong si Chad ay sumikat bilang balladeer noong early 90s, at naging kilala po siya ha, yung mga awitin tungkol sa pag-ibig, kabilang na nga po ay malaking hits niya ito pong Ikaw Lang. Ayan na, and from the title Ikaw Lang, tungkol po yan sa isang taong natagpuan na yung iisa at natatanging pag-ibig. Ikaw lang talaga, wala nang iba. Promise. Oh, isa pag mamahal, walang kapalit at walang pag-aalinlangan. Diba? Ganun naman talaga eh. Kapag nagmamahal tayo ay dapat iisa lang. Hindi yung andami mo pang iniisip na iba. Huwag nang mag-isip ng iba. Ayan. And no confirmed story about it, pero naging makabuluhan po yung kanta na yan because of the voice of Chad Borja at yung paghatid niya ng very emotional nung kanta. Ayan. So those are the story behind those songs na inyo pong napapakinggan. And of course, marami pa yan ka-vibes ha, na mga nakalina po ng mga OPM songs para sa inyo. Of course, nandyan po Gary Valenciano, Rockstar, Joey Albert, and Randy Santiago, and a lot more. Siyempre dito po sa FMR. Ayan, saying hello muna siyempre sa lahat po ng mga nakatuto. Kathy G, good morning! Pa-shout out naman kami dito sa gawaan ng fiberglass na bangka sa Paumbong, Bulacan. Hello po sa inyo dyan sa Bulacan. Ayan, sarap sabayan ng mga piniplay mong kanta habang nagtotorno ako.

0: so much for listening. And Grace Ojeda, hello to you. Thank you so much for tuning in also. Carmen Espartero, ayan. And sa lahat-lahat pa rin po na mga nakatutok at nakikinig, syempre. Smile ko naman dyan, ka-vibes. Oo, sa lahat po ng mga nakikinig dyan at nakatutok. Dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio Spillover La Union, and 97.5 Drensan. Ang lakas ba namin dyan, Miss Janet? Thank you so much, ha. O, palaganapin mo pa. Ang inyo pong pakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite ni si Cradle, ka-vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, iisa pa lamang Joey Albert. And of course, ito na po ang final hour ng programang OPM Vibe. Iisa pa lamang Joey Albert. Ako, isa po sa pinaka masakit, pinaka magandang OPM ballads tungkol sa pag-ibig ha, na minsan lang dumarating sa buhay natin, di ba? Ito po ay inilabas noong 1990 bilang bahagi po ng album ni Joey Albert na sumulat niya na si Daniel Tan or Danny Tan at Jose Javier Reyes. Ayan ha. Wala pong, ito pong kanta na to, according to Jose Javier Reyes, na siyang sumulat ng lyrics, kilala yan ng kanyang mga awit sa pagkuha ng mga malalanim na emotions. And from the story nitong iisa pa lamang, maraming nakilala, maraming naging bahagi ng buhay niya, pero iisa lamang yung ganung pagmamahal na naramdaman niya, diba? May isang tao lang na tunay niyang minamahal. Ayan, and back to back po yan with Hindi Magbabago ni Randy Santiago. Isa rin po yan sa OPM Ballads na isinulat naman ni Tats Faustino. Inilabas po yan noong 1994, pero yung unang version po niyan and recording na umikot noong late 80s pa, kavay. Ha? At walang confirmed story about that, pero yun nga po, hindi magbabago. Isang taong nawala ang minamahal at hirap tanggapin yung nangyari, pero dun niya na-realize na yung taong yun pala ay tunay na niyang kailangan. So kahit tapos na yung relationship, masakit na yung alaala, hindi magbabago yung pagmamahal niya dito. Ayan. And isa rin po sa kantang nagpakilala ha, dito po kay Randy Santiago bilang isang seryosong balladeer. And bukod sa kanyang mas kilalang showbiz image nung panahon ng kanyang Mr. Private Eyes. Ayan ha, na persona, diba? Randy Santiago. Ayan. Hindi magbabago pagka, syempre, ka-vibes. Hindi rin magbabago ang pagbibigay namin ng kasiyahan sa inyo at mga paborito nyong OPM para sa inyong sound trip. Ayan. Syempre, nandito lang po ang FM. MR. Ka-vibes, thank you, salamat. Thank you, salamat. Salamat po for keeping me company ngayon pong araw po ng Sabado. Enjoy the rest of the weekend. Ayan, i-enjoy nyo lang po at kung saan man kayo lalaboy, saan man kayo magpupunta, mag-iingat kayo palagi, ka-vibes, ha? Lagi lang mag-smile. Oo, hello DJ Mac. Oo, sabi Cathy G, pakibati naman po si DJ Mac for me. Talaga ba? Oh, hello DJ Mac. Ayan, and syempre, ka-vibes, until Monday, magkarinigan po tayo. Love me, Cathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Kung may problema ka dyan, ka-vibes, problema sa puso yan, or kung ano mang problema yan, basta wag lang pera. Go, share mo na yan sa Love Me, Cathy G. Post nyo lang po sa aming pong FB page, 92.3, and my FB page, DJ Cathy G. Ang tabayanan, ang susunod na bagong programang FRC, of course, makakasama nyo DJ Sigel. Ka-vibes, ako po si Cathy G para sa OPM Vibe at ito po ang 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Smile naman siya.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: Luman ang mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupa!

Yan with DJ Kathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: Lupit sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijel. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali.
3: Best of folk, rock and country music
2: sa 92.3 FFMR. Kavibes sa Soundtrip.
1: Ang Lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock, and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit! Gulat ba kayo mga ka-vibes? Yung kabaliwang ko, napaaga! Yeah, from alas 3, ngayon, syempre, mas pinalupit na po ang ating 92.3 FMR. Kaya naman mga ka-vibes, welcome na welcome po sa panibagong programa. No, ito po yung kumbaga pilot episode ng mga K-drama. Ito yung first episode, kumbaga siya, ito yung pangmalakasan. Hindi ko alam ba't galit ako, tangali, gagalit ako. Mga ka-vibes, no, welcome nga ulit sa programang Best of FRC Folk Rock Country Music. Akalaan nyo yun, saktong-saktong mga ka-vibes, on point sa ugali ko yung rakrakan. Ano naman pag mga rakrakan talaga, mapapahiyaw ka, woo! Woo, rock and roll! Sabado na naman mga ka-vibes, iwanan muna ang stress sa trabaho, ha? Kaya sa school, dahil weekend na, so dapat sulit-sulitin natin yung week tuloy, yung araw na to, kasama ang pamilya, loved ones, sana all may ka-day. Dahil oras na para sa pinakamalupit na sound dripan ngayong tanghali, dito lang sa Best of Folk, Rock at Country Music, mula alas 12 hanggang alas 3, sasamahan kita sa inyong weekend road trip. O kaya naman habang nagpaparelax ka lang dyan sa bahay, yung mga tambay ba, kumbaga mga taong bahay, diba? Di mo naman masisisi na di lahat kayang lumabas, diba? Yung iba dyan gusto lang mag-chill, magluto ng masarap na pagkain, magtanggal ng sapatos, uminom, mag-relax. Ay. Parang iba tayo. Hey mga ka-vibes, for sure nabitin kayo sa rakrakan music. You know? Ano nga ba ang ibig sabihin ng folk country rock music, 'di ba? Parang medyo bago 'yan eh. Mamaya mga ka-vibes, di-discuss natin 'yan. Ngayon magbalik tugtugan muna tayo dahil syempre yung mga driver natin diyan, 'di ba? Yung mga nasa TNVS, mga jeepney driver, mga UV Express, mga tricycle driver, mga jeepney driver na naka-tune in ngayon. Shout out po sa inyo, no? Saktong-sakto dahil meron akong isang malupit na bossing, no? Si Sir Berg, nakasakay daw siya ngayon sa isang TNVS na app. So, shout out dahil daw pinakinggan ni Kuya Driver ang mga tugtugan natin tulad ng Bohemian Rhapsody kanina. Grabe, napakapang malakasan. Kulang na lang talaga, sirbesa. Uy, bawal yun. Masyado pang maaga. Diba? Maaga pa masyado. Dapat ngayon, ang iniinom natin, sobrings lang muna. Mamaya na yung mga sirbesa. Ay, sige na mga ka-vibes. Para di kayo mabitin sa malupit na tugtugan at rakrakan dito sa Best of FRC, magpatugtog na ulit tayo mga ka-vibes. Ha? At shout out dyan sa mga ka-vibes natin dyan, no? Sa social media. Lagi po kayong tumutok dyan. Tune in po kayo dyan po sa may 92.3 FMR Manila. At meron po dyan mga art cards, mga posters, mga videos, mga splices po ng FMR. Lahat po, supportahan nyo po kami dyan dahil kayo na naman po ang nagpapalakas sa aming malupitang estasyon. Comment na kayo mga ka-vibes, ha? Baka may mga gusto kayong ipa-shoutout o mga pa-request. Comment nyo na lang po yan sa comment section dyan po sa mga naka-post sa 92.3 FMR Manila sa Facebook, IG, TikTok, X. Yan lang yung X na dapat pinapalaw nyo. Yung ibang X, wag na! Sige na mga ka-vibes. Masyado na ako marami sinasabi. Magbalik tugtugan na po mga ka-vibes. Muli magbabalik ang programang Best of FRC dito lang po sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio,
1: Ka-Vibes
3: ang lupit.

0: Marie Le Pen!
1: Daytoy iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang Le Pen!
2: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijay! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock, and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
0: Ang Lupet! Ang Lupet!

92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet! Ito po ang programang Best of FRC o Folk Rock Country Music. Kasama niyo pa rin po ang tropa niyong nakakabaliw kasama! Ako po si DJ Sigel. Diba ang aga ng kabaliwan ni DJ Sigel, diba? Alas 12 manggugulo at magpapaingay itong si DJ Sigel. Pero syempre, ang lulupit ng mga tugtugan natin. Ang lulupit ng mga sound tripan natin. Na-feel nyo ba yun? Na-feel nyo yun? Na-feel namin yun. Ang baliw. Ang baliw. Kinausap ng sarili. Shoutout sa mga ka-vibes natin dyan, no? For sure, yung iba dyan, nasa kalagitnaan ng tanghalian. Sana all. Ano ba yung mga tanghalian yung mga ka-vibes? Comment nyo nga sa comment section. Picturean nyo para maingit si DJ Sigel. Nako, pag Sabado pa naman, di ba? Usually, kompleto yung pamilya niyan. Siyempre, nandyan si nanay, si tatay. Gusto ko ng tinapay. Ate, huwag ka naglaro. Baliw. De, siyempre, di ba? Pag Sabado, kompleto yan. Nandyan lahat ng miyembro ng pamilya. So, siyempre, yung mga nanay dyan, todo ano din yan, todo luto din yan. Usually, kaldereta, kare-kare, iniyaw na pampano. Oh, di ba? Pinapairapa ko lang sarili. Mas lalo ko lang ginugutom. Pero for sure yung iba dyan, lalo na yung mga nakakatira sa condo lang, yung mga nasa dorm, syempre, ano yan, order-order yan. Ano ba, mga canned foods, mga mabilisang kainan. Wala namang masama doon, hinay-hinay lang syempre dahil ang tataas ng sodium dyan, mga ka-vibes, kaya dapat healthy tayo. Kaya always drink 8 glasses of water a day because a water a day gives a doctor away. Dapat apple. sabayin nyo na rin ng apple. Apple, tubig, prutas, lahat. Pinya, lahat na. Huwag lang kayong masobrahan sa sodium. Di ba? O, naging, ba't ako naging doktor? DJ ako ah. Nabitin ba kayo sa mga malupitang soundtripan mga ka-vibes? Siyempre, binitin ko muna kayo. Kasi baka mamaya masyado na kayong nakahilata dyan. Di ba? Kaya binibitin ko kayo, ginigising ko kayo kumbaga. Di ba? Pero mga ka-vibes, baka may mga gusto ko ipa-shoutout dyan. Ipa-shoutout. Comment nyo lang po yan sa comment section dyan po sa 92.3 FMR Manila. Dyan po sa Facebook and IG. Kaya naman mga ka-vibes, ha, para stay updated kayo sa mga ganap namin dito. Dapat naka-like, follow, subscribe, lahat. Follow nyo po kami sa 92.3 FMR Manila sa lahat po ng social media. And sa mga ka-vibes natin dyan ng mga Android users ano at walang radyo, huwag po kayo mag-alala dahil meron din po kaming FMR Philippines app. So pwede nyo po yan i-download sa Google Play Store. Search nyo lang po ang FMR Philippines. At libreng-libre po yung app na yan at mapapahinga nyo na po ang nagagandahang boses namin DJ, especially si DJ Sajan. Ang lakas! Ang lakas ng loob ko, no? Ay, nako. Dahil may manok. Kaya naman mga ka-vibes, i-download nyo na po yan. At syempre, hindi lang po FMR Manila ang mapapakinggan dyan. Nandyan po lahat ng station ng FMR, Mapa Cebu, Tacloban, Iloilo, Davao, Butuan, lahat mga ka-vibes, mapapakinggan nyo na po kami yan. And speaking of sa mga regionals, ha, mga ka-vibes, napapakinggan din po tayo dyan sa 102.3 Bacolod, Baguio, and 97.5 Jansan. Yan tatlong probinsya pong yan na malulupitan. Napapakinggan din po ang 92.3 FMR Manila. Kaya shoutout po dyan sa mga ka-vibes natin dyan sa Bacolod. Namit good! Parang balir. Nakakabalir talaga kasama. O sige na mga ka-vibes. Baka nairitan na kayo sa boses ko. Magbabalik, sound tripan po muna tayo dito po sa programang Best of FRC. Kasama nyo pa rin po si DJ Sigel sa 92.3 FMR Manila. Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijel. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FFMR. Ka-vibes sa soundtrip!
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijel. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali.
4: Best of folk, rock and country music
3: sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet! Ang lupet!

92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupit. Ito po ang programang Best of FRC Folk Rock Country Music. Kasama niyo pa rin po ang tropa niyo na kakabaliw. Kasama ko po si DJ Sigel. May pa-echo, no? Ay mga ka-vibes, ha? Ang dami niyo pong nagko-comment dito po sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. At isa-isahin ko po kayo. Isa-isahin ko kayo. Shout out kay William Mortel. Good afternoon ulit sa'yo, Dre. Oy, Dre. Good afternoon, Dre. So, Dre, mas na buhay, ha? Pa-request ako ng song ni Billy Joel, yung A Matter of Trust. Ah, ang bala sa'yo, ka-vibes, William Mortel. Kaya, ito na nga. Ay, natatingin ko radyo dahil ito na po si ka-vibes, Sari Lerma. Good afternoon, baby boy. Nox, baby boy. Good afternoon din, my baby girl. I missed you, my baby girl. Ka-vibes, Sari Lerma. Oh, baby, baby, baby. Pa-shoutout sa mga FMR squad, FMR staff, and FMR DJs. Shoutout. Baby girl, Sari Lerma. Pwede pa-request ng Open Arms by Journey. Ay, open na open. Pati puso ko sa iyo, ka-vibes, Sari. Ang kinin mo na, puso ko, buhay ko, utak ko, lahat na. Iyong iyo ako. Uy! Iyon, no? Dali mo. Okay, vibes. Felix Valdez, shoutout din. Good afternoon po sa inyo, DJ Sigel. Pa-shoutout po sa lahat po ng FMR squad. Shoutout sa mga FMR squad dyan na grabe yung suporta nyo, mga ka-vibes. Maraming maraming salamat sa walang sawang pag-like, pag-comment, pag-share, at pag-suporta na rin sa amin, no? Spiritually. Spiritual ang multo. Maraming maraming salamat mga ka-vibes sa FMR squad. Grabe kayo ang bumubuhay ng aming istasyon at hindi buo ang FMR Manila kung wala po kayo. Kaya maraming maraming maraming salamat. Pa-request po ng kantang Bed of Roses. Ayoko nga. De, sige mamaya, check natin yan ka-vibes Felix Valdez. Ha? Kay Giovanni Ardales, good afternoon po DJ Sigel. Pabati po ang lahat. Solid Kuya Totoy family. Oy, Kuya Totoy! Pa-request po ulit, Honestly by Harem Scar. Ay, naku, yung mga request nyo mga ka-vibes. Akong bahala dyan, ha? Hindi ko pi-play yan. Eh, syempre pi-play natin yan. Kaming bahala dito. Malupit eh. Kami yung ka-vibes sa sound trip. Ika nga, kaya kami bahala sa mga sound tripan nyo. Di ba? Kay Romeo Arabit. Oh, hi ka-vibes, DJ Sigel. Ganda talaga ng efforts. Ganda talaga. Tapos yung DJ pa, pogi, ha? Ano yun? Perfect combo yung kumbaga. Ang ganda na yung mga music, pogi pa yung DJ. Saan pa kayo? Dito na kayo. Daming alarm. Pabati kami, tropang Black One ng Pleasant Field Subdivision Santol, Tanza. Ito ah, hihinga muna akong malalim dahil marami-rami to. Shoutout Joel, Kat, Joey P, Cherry, Nick, Gia, Cheryl, King, Mikai, at Celia. Ang dami nun na dapat may pabigay to, may paabot kang sobre. Ayong pinapa-shoutout. Ayos yan, ayos yan. At least marami-marami salamat sa pag-suporta at pag-tune in, no, mga ka-vibes. Eh, panigurado naman na nag-e-enjoy din kayo dito sa Best of FRC Music. O, diba? Tulad nito ni John Paul, DJ Sajel, congratulations sa new radio program. Ang lupit! Napakalupit mo talaga, John Paul. Isang bagsak para sa'yo. At syempre, isa pang baby ni DJ Sajel, si John Vincent Sagrado. Happy Saturday afternoon po, DJ Sajel. Pabati po ako from Tanza, Cavite. O, mga ka-vibes natin dyan sa Cavite, ha? Shoutout dyan, ha? Ano bang, kamusta yung lagay ng panahon dyan? Maulan ba? Maaraw? Kasi dito sa Manila, ano eh? Babago-bago eh! Minsan ulan, minsan araw, minsan magsusnow. Hindi ko alam, pag nangangati yung buhok ko, nagkakasnow. Ang baboy, no? Ang baboy naman ni DJ Sidon. Oh, baka may mga gusto pang humabot sa mga shoutout mga ka-vibes, ha? I-comment nyo lang po yan sa aming social media account. At mag-follow na rin po kayo, mag-subscribe sa 92.3 FMR Manila, mapa-Facebook, IG, TikTok, X, lalo na yung X. Ay nako, yan ang dapat yung minamahal yung ex, yung 92.3 FM or Manila. Wala nang iba. Yung mga ex-ex na yan, ay ano yan? May kalalagyan yan. O, sige na mga ka-vibes. Magbalik tugtugan na po tayo at magbabalik ang programang Best of FRC with DJ Sajel ang tropa mong nakakabalo kasama. Stay tuned lang po kayo dito sa 92.3 FM or Ka-vibes. Ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: galit na galit ka na naman! Ang lupit!
1: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes! 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-vibes, ang lupet! Welcome po mga Ka-vibes sa programang Best of FRC of Folk Rock Country Music. Kasama niyo pa rin po ang tropa niyong nakakabalu. Kasama ko po si DJ Sigel. Mga ka-vibes, ha, ito po ang pilot episode o unang episode ng Best of Folk Rock Country Music. Kaya maraming maraming salamat sa pagsuporta, no, mga ka-vibes. And speaking of folk rock country, eh meron tayong pa-fan vac, ha? Ano ko, DJ Kaloy? Ay, DJ Kaloy, shararot, shararot, ha? Eh, magbibigay muna ko ng fan fact para sa mga ka-vibes natin, ano? Alam nyo ba, mga ka-vibes, ang country rock ay nabuo lamang noong 1960s at 1970s. So, before that, magkahiwalay talaga yung mundo ng country music tsaka rock music. So, as usual, rock, ito yung mga metal. So, yung mga gamit dito, mga electric guitar, mga distortion, yan, mga paganyan, paingay, mga ganyan. Samantalang, ang country naman, ito yung pang dinutugtog ng mga cowboy. So, ang gamit nila dito usually is yung mga acoustic guitar at yung kinakanta nila is about parang magpagdadalamhati, kumbaga. Pero, noong 1960s, naisipan ng bandang The Byrds at ni Bob Dylan na bakit hindi natin sila ipagsama. At ang dahil doon, eh, doon na nga napanganak ang country rock. O, oh, diba? Salamat sa inyo, The Byrds and Bob Dylan. Ang dahil sa inyo, meron akong programa ngayon. Kung wala kayo, wala na. Hindi, wag naman. Oh, shoutout muna tayo mga ka-vibes, no, dito sa ating social media account. Ang dami pa rin talagang patuloy na sumusuporta. Maraming salamat mga ka-vibes. Kayo talaga yung bumubuhay sa amin, eh. Kayo yung nagpapakain sa amin kung alam nyo lang. Kaya maraming salamat. So shoutout kay Will Ilagan. Shoutout kay JB Tiong de la Cruz. Shoutout kay Ka-vibes Alteza Herrera Sino Cruz. Pati na rin kay Randy Santinas. Grabe, ang dami talaga nag-comment. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa 92.3 FMR Ka-vibes. Ha? Dapat sa lahat ng programa, ganyan din kayo. Ha? At mayroon din ako gustong i-shoutout, no, special na special to, no, taga dyan sa Tarlac. No? Shoutout kay Mars Legend. Kung nakikinig ka man, makinig ka lang. Siyempre, alangan bang nilipat mo? Walang lipatan mga ka-vibes, ha? Walang maglilipat ng radyo. Dito lang kayo sa malupit at ka-vibes sa sound trip. Ba't ako galit? Mga ka-vibes, baka meron kayong mga malupitang katanungan dyan sa comment section, no? Babardugulin ko yung mga tanong mo. Ramis, ha? Tanong-tanong lang kayo dyan. Any question? Any question? Ang hirap mag-English. Kahit anong tanong mga ka-vibes, sasagutin natin yan. At pagtitripan ko kayo on air. Eh, pinapanindigan ko lang naman yung kabaliwang ko, di ba? Tropang mo nakakabaliw kasama nga. Oh, hindi pa ni wholesome dito. Lahat tayo magkukulitan. Alas 12 hanggang alas 3. Magbabaliwan tayo dito. Di ba? Rakrakan eh. Hindi pwedeng rakrakan tapos tay-taymek. Pwede yun. Kailangan ko yung gisingin. Ba't ako galit? Di ba alam? Oh, mga ka-vibes, ha? Ano, napagod kayo sa akin. Again, mga ka-vibes, ha? Pag meron po kayong mga katanungan dyan, ano, tungkol sa folk, rock, country, o tungkol sa kapugiang ko, sa kabaliwang ko, magtanong-tanong lang po kayo dyan sa comment section at sasagutin po natin yan on air. Huwag lang kayo mangungutang dahil yan din yung tatanong ko sa inyo kung may pera kayo. Diba? Imagine yun, kakasweldo pa lang eh. Pecha tibiligro na. Ano tayo yan? Met niya may tumatawag, may naniningil. pag ganyan mga ka-vibes, ang payo ko sa inyo. Pag kunwari may tumatawag sa inyo, no? Tapos hindi kayo talagang tinitigilan, tawag sila ng tawag. Sagutin nyo. Tapos ilipat nyo sa ano, idikit nyo sa speaker sa radyo, tapos pakinggan nyo kami. Diba? Ewan ko na lang. Isakto nyo sa programa ko. Panigurado, maririndo yun sa boses ko. Hindi natatawag yun. Oh, sige na mga kabibs, masyado na tayong nagiging close sa isa't isa. Baliktugtugan muna tayo mga kabibs na magbabalik ang programang Best of FRC Folk Rock Country Music with DJ Sajon Landropa mo, nakakabalo kasama! Dito pa rin po yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. The Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
4: The Vibes.
5: FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit! At mga Ka-Vibes, ito na nga po ang programang Best of FRC Folk Rock Country Music. Hatid pa rin po ni DJ Sajal ang tropambong na kakabaliw kasama. Ang taas pa rin ang energy ko, no? Ganyan talaga mga Ka-Vibes. Baliw nga eh, baliw-baliwan. Diba kanina ka vibe, sabi ko eh, magtanong kayo sa comment section at sasagutin natin yan. Eh, at merong dalawang nagtanong agad. Aba, napakabilis. Oh, sagutin natin itong tanong ni Mars Legend. DJ Sigel, need help. Need help, ha? Paano mo masasabi na handap mo na ang the one? Uy, paano mo nga ba masasabi na nahanap mo na ang the one?
2: Ang lupet!
5: Alam mo mga ka-vibes, nakskala. Para mahanap mo ang dawan, unang-unang gagawin mo dyan, ka-vibes, no? Kuha ka ng isang basong malamig na tubig. Tapos, lalagay mo yan ng, ano, ng asin. Tapos, mumug ka tuwing morning para yung boses mo maganda. And that way, masasabi mo siya ng maayos. Kasi pag paus-paus ka, paano mo siyang masasabing siya yung dawan? Kailangan mo ng magandang boses para masaya mong dawang ka. Diba? Badoodles! Ang badood talaga ni DJ Sajan. Hindi, paano mo masasabi na hanta mo na ang dawan? Basic lang naman yung mga ka-vibes. Kapag nakikita mo siya or pag nakakausap mo siya, eh, iba yung takbo sa utak mo, iba yung takbo sa puso mo na parang di ka mapakali, na parang naisip mo na, la, parang gusto mo talaga siyang makasama. Pag may ganyan ka ng eagerness sa puso mo at sa utak mo na parang ready ka ng kumbaga tanggapin siya sa buhay mo, eh, siya na yung the one. Kasi siyempre, bakit mo masasabing the one yung nagpapainit ng ulo mo? Diba? Ba't mo masasabing the one yung pag nakita mo, naiirita ka? Kaya, simpleng-simple lang yung kasagutan dyan, Mars Legend, ano, dyan sa Tarlac na yan. Special, parang special yung pangalan Mars Legend. Para masaya mong dawan, pumunta ka dito at kasabihin mo ako. Ganun lang yun, Mars Legend. Paano mo masasabing dawan ako, eh kung nagda ka lang sa Tarlac? Dapat ikaw yung nag-e-effort. Naks! Naks ng loob! Parang wala ko nang uwian mamaya. Oh, ito. Oh, may pangalawang katanungan galing kay Daniel. DJ Sigel, paano ba pumogi like you? Paano ba pumogi like me? Ah, alam mo, ka-vibes Daniel, ano? Daniel palang pogi ka na eh. Ano na lang, pag ganyan yung kapangalan mo, Daniel, huwag mo na pakita yung mukha mo, sabi mo lang, I am Daniel. Tapos ano ka, sombrero ka. Pangalan palang pogi ka na eh, di ba? De, siyempre, maganda na yung pogi na yung pangalan. Pogi ding itsura niya ni ka-vibes Daniel, for sure. So, paano nga ba pumogi? Ang ginagawa ko lang ka-vibes, no? Yung sabong kong ginagamit, meron akong sariling sabon sa katawan, meron ding sabon sa mukha. So, ang sabon ko sa katawan, panligo, yung sabon ko sa mukha, panlaba. Ganun lang yun. Kasi pag ang gamit mong sabon sa mukha ay panlaba, di ba mas malakas yung acid niyan eh. So, syempre, mas puputi ka niyan. Mahabdi nga lang. Tis-tis lang. Kaya nga tiis pogi, kumbaga tiis ganda, di ba? Di baling mahabdi, di baling masakit, di baling ramdam mo yung acid, at least puputi ka naman.
2: Ang lupet!
5: Huwag nga lang magulat kung bakit yung katawan mo itim, tapos yung mukha mo puti lang, di ba? Yan talaga, gusto mo pumugi eh, di ba? Titiis ka talaga, mga kabais. Tis-tis ganda. Ikama. Wala naman mga pahabol na katanungan dyan, ha, mga ka-vibes. Tanong-tanong kayo dyan sa comment section dyan sa 92.3 FMR Manila, mga ka-vibes. At para lagi na rin kayong updated no, sa mga kaganapan dito sa 92.3 FMR Manila, i-subscribe nyo na po ang lahat ng social media accounts namin, especially YouTube, ha, mga ka-vibes. At pwede nyo rin po i-download ng libre sa Google Play Store app ang FMR Philippines app, para mapakinggan ang malupitang sound tripan at programa dito ng libreng libre anytime, anywhere, kahit nasa anong sulasok ng mundo yan, kahit sabihin mong nasa Antarctica ka, nasa Canada ka, as long as may wifi, i-connect nyo yung FMR Philippines app, mapapakinggan nyo ako. Hindi lang ako, lahat ng programa dito sa 92.3 FMR Manila. Kaya naman mga ka-vibes, ha, magbalik tugtugan muna tayo dahil medyo nabibiting kayo eh, di ba? Nabibiting kayo eh, ha? Nararamdaman ko si ka-vibes William Morten, nabibiting, nakasimangot na eh. Don't you worry, ha, ka-vibes, ha? Magbalik tugtugan na po tayo, ha? At magbabalik ang programa ang Best of FRC Folk Rock Country Music with DJ Sajal ang tropa mo, nakakabaliw kasama dito pa rin po yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang loop.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!
0: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock, and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
3: ...92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Mga Ka-Vibes, ito po ang programang Best of Folk Rock Country Music o FRC with DJ Sajal, ang tropa mong nakakabalo kasama. Umiyok pa si DJ Sajal. Ganyan talaga pag nag-e-enjoy, ika nga, time flies when you're having fun. Ano kunik mo? Mga Ka-Vibes, kamusta naman ang pilot episode ng FRC? Nagustuhan nyo ba yung playlist? Nagustuhan nyo ba yung mga sound tripan dito? Siyempre, malupit kami! Hindi pa nga sinasagot eh. Yan ang lagi kong ihahatid na sound tripan sa inyo tuwing Sabado from 12 p.m. to 3 p.m. mga Ka-Vibes. Kaya makakasama nyo ako sa tanghalian hanggang merienda time, pati siesta nyo. Pero di kayo makakatulog dahil gigisingin ko kayo. Kahit pasabihin mong minsan nakakaantok yung mga tugtugan dito dahil syempre gusto namin ma-relax kayo eh. Pero pag nagsalita ako, gigisingin ko rin kayo. Mahirap na, di ba? Siyempre yung mga driver natin dyan, yung mga driver sa UB Express, sa TNBS, mga tricycle, sa jeepney, sa truck, sa wing van, sa close van, lahat na, di ba? Mahirap naman kapag patuloy yung pag-relax nyo, di ba? Habang nakikinig kayo sa radio, parang dahan-dahan na kayong nakakapikit-pikit. Ang delikado yan! Yun ang purpose ko, mga Ka-Vibes, kaya ako nilagay dito para habang relaxing yung music, bigla ako kayong gugulatin. Biglang may pa-peekaboo. DJ Sidel. Para balance, kumbaga, ika nga ni Thanos, di ba? Ano ba sabi niya? Hindi ko alam. Masama, may sinabi siya about balancing buhay. Balancing buhay. Yung Tagalog English siya. Balancing yung life. Di ba? Merong pampantok, tas meron din pampagising. Mahirap naman pag puro kayo antok, walang gising. Mas okay na yung merong gumigising, di ba? Mahirap na eh. Kaya naman mga ka-vibes dyan, magpalakpakan nga tayo, palakpakan tayo. Wag lang yung mga driver, ha? Delikado na. Pero mga ka-vibes, di pa naman to ang huli, di ba? Next Saturday, ay mag-sound tripan ulit tayo at magbabaliwan na naman tayo sa programang Best of FRC. Kaya maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, especially dyan sa FMR Squad na araw-araw nagko-comment, nag-share dito sa FMR Manila. Maraming salamat mga ka-vibes. Kayo talaga ang bumubuhay ng istasyon. Ulit-ulitin ko to mga ka-vibes, kundi dahil sa inyo, wala kami ngayon. Pero ano nyo kung sino dapat pitapas sa lumatang ko ng sobra-sobra? Si Bob Dylan! Si Bob Dylan kasi ang gumawa nung folk rock country na style. Kaya nang dahil sa inyo, Bob Dylan, ka-vibes Bob Dylan. Nakikinig yan si ka-vibes Bob Dylan. Magaling yun eh. Tropa ko yan eh. Kumbaga, ano, close kami niyan. Yabang, inakala mo naman talaga. Pero maraming salamat mga ka-vibes sa walang sawang pagsuporta po at pag-tune in dito, lalo na po sa programa ko, no, mula 12 p.m. hanggang 3 p.m. at magkakarinigan po ulit tayo next Saturday dito pa rin sa 92.3 syempre. At mga ka-vibes, susunod na programa, throwback hits, kasama pa rin ng pinaka-pog. Ito talaga, itong DJ na to, pag nakikita ko siya dito, pag magpapalitan kami ng upuan, iba eh, parang gusto ko siyang ligawan. Ganun siya ka Pogi sa paningin ko. Ang lakas nung dating ni DJ Pogi Alcacid. Alam mo yung tipong pagpasok pa lang ng pinto, nagsuslow mo eh. Pagkaslow mo, may butterflies na lumalabas sa paningin ko. Tatawagin ba ng DJ Pogi Alcacid dyan kung diyan Pogi? Ako nga, tinawag na tropang nakakabaliw eh, kasi nakakabaliw talaga eh. What more ba si DJ Pogi Alcacid na napaka-pogi? Kaya mga kababs, walang lipatan ng radyo, abangan ang mga malupitang sound tripan ni DJ Pogi Alcad sa programang Throwback Hits.
1: Ang lupet!
3: Ayan nga mga kababs, maraming salamat sa pagtutok dito sa Best of FRC Folk Rock Country Music. Kasama niyo pa rin po si DJ Sijon, ang tropa niyong nakakabaliw. Kasama dito pa rin po yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kabibes, ang lupet! Oras natin, 2:56 na. See you next week!

0: Times Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The Vibes.
1: Oh, hoy mga ka-vibes, hello po. Oras natin 3:21 PM sa buong Philippines. Kasama na dyan yung nasa baba. Ayan, gandang hapon pala sa iyo, Sir Nino. Na, biglaan nagising pagkasabi ko. Pero anyway, ay mga ka-vibes, syempre, ito ang ating bagong programa na makasama nyo kasama ang inyong guwapong DJ sa Balat ng Radyo. Syempre, DJ Pogi Alcacid hanggang alas 6 ng gabi para sa programang Throwback Hits. Syempre, ito ang ating programa ngayon mga ka-vibes dahil bago to. Ito syempre yung ating programa na talagang nag-range magmula sa 80s, 90s, so mula tayo sa mga Michael Jackson hanggang sa mga Backstreet Boys, ganoon. Sama na natin sila Britney Spears. Spears, sorry. Iba yung Spears. Anyway, mga ka-vibes, so ano man yan, aba samahan nyo ako mga ka-vibes at syempre magkukulitan tayo. Papasiglahin natin ang inyong maghapon at kung ano man ang inyong mga merienda dyan, kanin. Grabe, no? Merienda kanin? Baka gusto nyo naman mag-kikiam, ganyan. O kaya, ano, kwek-kwek. Chicken skin! Sarap, kaka-chicken skin ko na nakaraan. Ang sarap kaya, mga kabais, mayroong suka na maanghang. Ngayon, no? Kaka syempre, huwag nakalimutan ang ating isaw at ang ating fish balls. Ayan. May mga nagutom bigla. Anyway, mga kabais, ay! Comment na kayo sa ating Facebook fan page sa 92.3 FMR Manila. Naka-up na ang ating program plug dyan. Comment kayo sa mga naka-online. At syempre kung kayo po, walang radyo sa bahay, pero merong internet at cellphone na malupit. Aba, download na. Punta na sa inyong mga Android Play Store. Search nyo lang FMR Philippines. I-download yan. At kahit saan man sa mundo, in any earth, basta merong wifi na bukas. Aba, mapapakinggan nyo kami anytime, anywhere. At kung may mga request kayo, at mga pabate, at kung ano man na gusto niyong mapakinggan, aba libre, 0954-406-1967 or pwede mag-text 0927-384-8639. O eto, panuntugan muna tayo mga kabais. Medyo konting drama ng konti. Kasama natin, Side A, akalang awiting Tell Me. Ito lamang sa 92.3 FMR Manila. Favorite music radio, ka-vibes ang lupit.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: May

palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!

inyong mga masasayang alaala, nakaraan, past, rewind. Ano pa ba? Yung mga gusto nyong balikan pero di kayo binilikan. Charot. Anyway, mga ka-vibes ko naman yan. Na mga gusto nyong mapakinggan, I got you, baby. Siyempre, hanggang alas 6 po tayo ngayong gabi. Araw ng Sabado, July 18. Grabe, lampas kalahati na pala itong July na to, no? So, konting kembot na lang, August na. Grabe, apakabilis. Pero anyway, mga ka-vibes, dahil napakinggan natin yung kanta na yon ni Eric Santos na Say You'll Never Go. Alam niyo ba, mga ka-vibes, na si Eric Santos ay pinanganak sa Malabon, Metro Manila, kung saan masarap ang panset. Siyempre, alam nga na panset na Quezon, di ba? Panset Malabon noong November 12. Ayan. Ayan, sorry. October 10. Ano ba, mali yung nabasa ko. October 10 siya pinanganak, 1982. So kung 1982 siya, ang galing mag-math, 43 years old pa lang si Roderick Ramos Santos. Yan po pang totoong pangalan niya, si Eric Santos. Ano? Pero syempre, noong 2003, nag-start ang kanyang karera pagdating sa ating music scene. Ayan, yung Star in a Million noong 2003. So, nasa wildcard entry siya. Tapos, sa sobrang galing naman ni Eric Santos, ayun, pumasok siya sa final 10 of the show. Grabe, no? Yung nag-i-start lang siya sa mga maliliit na mga competitions sa Malabon, tapos sa iba't ibang lugar, nakilala siya. So, nagkaroon siya ng break 2003 na. Grabe, no? So, mga ka-vibes, sa lahat na may mga tinatagong talento dyan, gaya ni Eric Santos, huwag kayong titigil. Kasi the moment that you stop, mga ka-vibes, sa inyong mga pangarap sa buhay, i-stop din yan syempre. So tuloy-tuloy lang, darating din yung big break na inaabangan mo kagaya ni Eric Santos. Ayan ha, meron tayong konting trivia mula sa isa sa mga icons ng Philippine original Filipino music na mga artist. O ayan, mamaya, try natin. Baka sino naman pwede nating mapagtripan. Na mga artist, mga ka-vibes. Pero syempre, makasama niyo ako hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong araw, Sabado na naman, pahipahinga din. Kaya wag naman tayo mag-grind ng masyado, no? Anyway, ito, speaking of original Filipino music, i-push na natin tong next song natin. Mula naman kay Jamie Rivera with People Alone. Mga ka-vibes, ito ang ating programang, bagong programang the Throwback Hits. Siyempre kasama si DJ Pogi Alcasi, dito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet. Oras natin, 3:58 p.m.

0: Palupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka vibes.
3: Ang lupit.
1: Lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
3: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
4: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 4:17 PM. Siyempre, welcome po sa ating second hour ng ating bagong programang Throwback Hits. So, hindi kayo makasabing soundtrack ng buhay mo. Anyway mga ka-vibes, magandang hapon sa inyong lahat. Ay nga pala, dahil bago ang ating programa, meron din tayong siyempre aabangan every Saturday afternoon. Ito po yung tinatawag natin na tatlong kanta magmula sa iisang artist. Kahit sino to ha, magmula 80s hanggang 90s. Kaya abangan niyo yan kada Sabado kung ano ba yung ating featured artist. At syempre, magkakaroon din tayo ng mala throwback na mga trivia at kung ano ba yung mga nangyari sa buhay nila. Ano ba yung mga nag-hit songs nila? Ano ba yung mga minahal ng tao pagdating sa kanilang mga musika? So eto na nga, ready na ba sa ating featured artist of the day? Of the week pala kasi nga Sabado lang. Sorry na. Of the week na, okay na. Anyway, eto na. I-push natin kung ano nga ba yan. Eto na nga yun. So, ang ating featured artist of the week ay nagngangalang Britney Jean Spears. Yan ang kanyang full name, no, mga ka-vibes. Pinanganak siya noong December 2, 1981 sa Macomb, Mississippi sa United States, mga ka-vibes. So ngayon, 44 na siya. So sa lahat ng mga nagtatanong, ito na kayo si Britney Spears. Ayan, 44 na siya, mga ka-vibes, no? So dahil pa-December pa lang, this will be her 45th year ngayong 2026. Alam nyo, mga ka-vibes, ito na basa-basa ko lang as habang ni-review ko ang kanyang profile. Siya ay isang American singer, of course, na tinawag din nating Princess of Pop. Di ba noon, mga ka-vibes, sa MTV, sa Channel V? Yeah, di ba, meron din tayong pumasok na rin yung mix noon, no? Pero mga ka-vibes, siya ang isa. Actually, hindi lang talagang ano eh. Siya yung pinaka-icon. Most influential entertainers ng 21st century, mga ka-vibes. Siyempre, dyan yung mga kanta na pinasikat niya nung 1999. At kanta na Oops, I Did It Again. Ganda na music video, mga ka-vibes. Napanood ko pa yan. Kabisado ko pa rin kung para siya sumayaw. Kasi mga ka-vibes, yung bata ako, no? Ma-share lang natin. Yung bata pa ako, mga ka-vibes, talagang pagkabukas ng TV sa umaga, yan yung tumutugtog eh. Tapos bigla susunod ng NSYNC, ng Backstreet, tapos bigla si Christina Aguilera, tapos bigla magkakaroon ng Matchbox 20, mga ganun. Yan yung mga tutugan nun, mga ka-vibes. So yung mga time na yun, nasa Arellano pa ako, ganun yung mga kinalakihan ni DJ Pogi. At saka mga ka-vibes, syempre kilala rin siya na isa sa mga ambassadress ng tinatawag nating pop icon of the US. Kumbaga tinatawag nila to na hindi pwedeng hindi kumpleto ang 90s kung walang Britney Spears. O diba? Iba talaga yung influence at saka yung ambag sa music industry ni Britney Spears. Syempre dyan din na push yung tinatawag nating culture pop. Na talagang yung ating pop music talagang naging viral. Noon wala pang Facebook, di ba? Wala pang kahit anong SOCMED. Pero doon po kumalat kung paano ba na-introduce sa tao yung pop music. Kasi di ba dati mga tinatawag na sila mga pop rock, ano pa ba yung iba? Popcorn. Di ba? Pero yun, isa yan mga ka-vibes sa mga kanta ng ating featured artist na si Britney Spears. So ngayong hapon na ito, i-push na natin ang ating top 3 songs from the same artist para sa ating programang Throwback Hits. Syempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupit. Baby, one more time.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Yan pa ba, Ka-Vibes, ang ating featured artist of the week. Throwback artist, Britney Spears. O, inapatugtog natin, mga Ka-Vibes, sa yung mga kanta kanina na una nating na-play para sa inyo, mga Ka-Vibes. Siyempre, yan yung mga kantang. Ito yung Sometimes, kakatapos pa lang yan. Tapos, bago yan, e na-play naman natin yung Oops, I Did It Again. At syempre, yung pinakauna naman yung Baby One More Time. Alam ko, mga Ka-Vibes, sa lahat ng mga millennials na nandito, at saka yung mga nakaabot pa dun sa point na yon, na talagang nagustuhan yung music ni Britney Spears, eh, alam ko na talagang familiar kayo dun sa mga songs na na-play natin. So yung top 3 songs natin for the week from Britney Spears are the following. Yan po ang Baby One More Time, Oops, I Did It Again, at saka Sometimes. Ayan. So kayo, mga Ka-Vibes, baka may gusto kayong ma-featured na throwback artist natin next Saturday. Aba, pwede kayo mag-comment kung meron kayong gusto nyong suggestion. 80s, 90s lang, ha? Di kasama si Hev Abby, ha? Huwag isama yun. Kasi hindi siya 90s, ha? So kung meron kayong gustong ma-feature na artist, aba, pwede kayo mag-comment sa ating Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. Sa lahat po yan, Facebook, YouTube, IG, sa X, sa TikTok, tsaka sa Spotify. Aba, iba ba Spotify? Iba talaga, ha? Iba ang ating 92.3 FMR Manila. So yan po, mga Ka-Vibes, ang ating throwback artist. 3 songs from the same artist ngayong araw para sa ating programang Throwback Hits. Siyempre kasama si DJ Pogi Alcasa, dito lamang yan sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes ang lupi.
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-Vibes sa Saldrin.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. Mga Ka-Vibes, yan po ang awitin mula sa A1 with Like a Rose. Nga pala mga Ka-Vibes, syempre dahil kasama niyo DJ Pogi Alcacid, ito ang ating bagong programang Throwback Hits at ang oras natin, 4:48 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: favorite music radio.
2: Ka-Vibes
0: ang lupa.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: I-throwback na ang mga kanta from 80s at 90s. OG Hit Makers, all-time favorites. At mga kantang pasado pa rin sa Vibe Check. Kasama si DJ Pogi Alcacer. This is Throwback Hits.
5: Throwback

0: Eto na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: mag-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Oy.
4: Oy mga ka-vibes, oras natin ngayon 5:25 PM. Oy nga pala, dahil Sabado ngayon, ang ating bagong programa kasama si DJ Pogi Alcacid, ang ating Throwback Hits. Siyempre mga ka-vibes, dito po sa ating programa i-play natin yung mga song from the 80s, 90s, 90s ulit, ganun. Pero hindi lang yan puro foreign, ha? Siyempre, pati mga OPM genres natin na hindi natin papalampasin, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alam nyo ba na sa isang pagkakataon sa buhay natin na hindi ka pwede makaalagwa, hindi mo kayang umorward, hindi mo kayang umalagwa sa buhay kung hindi mo tatanggapin yung past. Anong connect? Ibig sabihin nun, kung ano mga natutunan mo, magkakamali, yung mga bagay na nagawa mong tama, yung mga bagay na alam mong nag-benefit sa ibang tao. Kung gagamitin mo yon para mag-move forward ka, eh mas maganda, di ba? Kaya pag sinabi lang, di, past na yan, that kinakalimutan na. No! History is the best policy. Di ba mga ka-vibes? Siyempre, mga ganyang klaseng bagay, mga babae lang naman ayaw yun, no? No? Hindi, actually, kahit lalaki. Char. Anyway, uy, bago tayo mag move forward sa

Yun yun. Tapos merong pirma yata ni Daoming Jiyun. Si Jerry yan. Anyway, eto meron pa rito mga pabate sa ating Facebook fanpage, 92.3 FM Radio Manila. Uy, sorry ha. Hindi ko ma-play yung mga request nyo. Bukas, don't forget, new time slot ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Pwede tayong bardagulan bukas. Siyempre, 5 oras yan para sa inyo mga ka-vibes. Kung saan pwede kayo tumawag, pwede kayo mag-request, at pwede rin bumate for 5 straight hours. Walang preno. Dire-diretso. De joke lang, syempre may tugtugan tayo bukas ha. Yeah, bagong time slot natin yan tomorrow. Pero batiin natin ating mga ka-vibes sila Atel Tessa Herrera Sino Cruz. Si Juan Miguel Gamocha. Ayan. Si Felix Valdez. Si Romeo Arabit. Ayan, pag-greet daw dyan sa may tropang Black One. Sa may Pleasant Field Subdivision Santol, Tanza, Cavite. Ayan, si Joel, si Nick, si Kat, si Cherry, si Jopie, si Cheryl, si Gia, si King, si Mikay, at si Celia, Toyo, Suka, Bawang. Nakakala ko listahan ng mga bibilin sa palengke ah. Pero ayan, ang dami nakikinig sa ating programa dyan sa may Cavite. Maraming salamat. Tsaka si Ate Sari Lerma nakikinig din. Si Giovanni Ardales, John Vincent Sagrado, hello po, magandang hapon. Si Ate Mary Dulay, Randy Artiaga Santisas, hello po. At saka si, eto, bagong follower ko, si Maria Retina Sarmiento. Ayan, maraming salamat po. Si, saying hi nga pala sa mga seniors ng 97, or batch 97-98 ng La Concordia, Manila. You know, yung mga anong yan, yung mga era na yan. Gaganda ng mga girls noon. Pero bata pa ako noon, syempre. Ito naman si Regina Suwanko. Ayan. Sana i-feature si Mariah Carey next. Yun, no? Oy nga pala mga ka-vibes. Sa mga nakakatch kanina, no, meron tayong bagong segment sa ating programang Throwback Hits. Ang ating featured artist, 3 kanta magmula sa sikat na artista. Magmula nung 80s at saka 90s. So, abangan niyo po yan every Saturday. 4 p.m. tayo dyan, ha? So, kanina nauna na si mama mo, Britney. Pero patugtog tayo ng kanya mga top 3 songs para sa inyo ngayong linggo. Ayan. O, pa-feature naman daw, Eraserheads or Side A. You know? Meron mga nag-request nga. Kaya mga ka-vibes, kung meron kayong gustong mapakinggan or ma-feature na artist sa ating Throwback Featured Artist of the Week, ala, comment na para ma-check natin yung mga artist na gusto nyo na ma-feature natin. At baka malay mo, sa next episode ng ating programang Throwback Hits, eh yan na yung i-play natin, ha? Alright, anyway, oras natin, 5:30 p.m. Siyempre, ito pa rin ang ating bagong programa kasama inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Ito ang Throwback Hits. As we play a song from Atlantic Star. Masterpiece. Yung mukha. Depis yun. Dito lamang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavives. Well,

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Hoy mga ka-vibes! Hoy! Oras na! Check ko nga! 5:48 PM na mga ka-vibes. Siyempre dito sa rin sa ating programang Throwback Hits. Bagong programa! Siyempre kasama si DJ Pogi Alcacid. Nagbibigay tayo ng daan para sa inyong mga favorite 80s at mga 90s na mga hits. Especially yung mga millennials dyan na talagang hindi maiwanan yung mga kanta ng Westlife's, Backstreet Boys, Backstreet Girls. Tsaka siyempre, huwag natin kakalimutan. A1 ba 2000s na? Parang 2000s na yata yung A1 eh. Ewan ko sa inyo. Pero yung mga kanta na magaya mga ka-vibes, no? Especially sila Justin Timberlake na nasa NSYNC pa siya. Tsaka sila Aaron Carter. Yeah. Nasa Backstreet. Yung mga atin nyo ngayon, na nasa 30s na, yung mga pa-40s na. Ang dami na tamaan, no? Biglang namula yung screen eh. Yung mga yan mga ka-vibes, eh may mga tugtog yan na talagang hindi pa kayo, o wala pang mga ano ngayon, mga music streaming platform, wala pa. Mga YouTube, ganun, wala pa. Talagang nasa radyo, nasa cassette tape, yung mga naka-CD. Pag naka-CD ka nun, mayaman ka na. Diba? Pero anyway mga ka-vibes, dahil sa ating programang Throwback Hits, abangan niyo ulit ako next Saturday, 3 PM to 6 PM po yan. Tsaka syempre abangan nyo rin ang ating Throwback Featured Artist of the Week. Makapatugtog tayo ng tatlong kanta. Sunod-sunod yan sa artist na yon. So kanina, no? Nauna na si Britney Spears. So next week, abangan natin kung ano naman. Lalaki naman siguro. Ano, mga lalaki? Spice Girls. Char lang. Anyway mga ka-vibes, kayong papalam na susunod sa akin ang programang Sessionistas. Siyempre nagbibigay daan para sa ating mga artist, yung mga indie artist na talaga mga talentado. Siyempre kasama si DJ Kim Churba nasa East hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang siyempre yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet. Oras natin 5:50 PM.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: favorite music radio.
2: Ka-vibes
4: ang lupit,
5: ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
2: 92.3 FMR,
5: ka-vibes sa sound trip
4: ang lupit.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
5: Sessionistas!

0: FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet! Isang magandang evening, Metro and Mega Manila, mag-ingay! Sa mga oras na ito, di ba, mag-iingay ka pa rin, 6:19 ng gabi. Of course, kasi yung iba dyan ay nasa galaan. Ano na naman kaya ang natripan ninyo? Kahit... hala, kahit gipit na, hala, sige, gastos pa din. Okay lang yan. Ang mahalaga nag-e-enjoy, di ba? Yan ang mga sinasabi na mga happy-go-lucky lang. Ay, sana all. Pero anyways, highways mga ka-vibes, simula 6 p.m. up until 10 p.m. makakasama nyo na ang chinitang chika Dora, Kim Churva. And there you have it mga ka-vibes. I know na miss nyo ako. Ako lang to. Charot. Parang ako lang yata yung nag-iisip mo. Anyways, highways mga ka-vibes. Kung ikaw ay talaga namang, alam mo yung inabang-abangan mo talaga itong sessionistas. Aba, ako na ang bahala para sa inyo mga ka-vibes. Kung jammingan lang naman ang hanap ninyo, lalo na sa mga tito-tita na nandiyan na sa labas, nagka-karaoke. Oo, edi samaan nyo kami, diba? E sabayan nyo kami. Dahil mamaya, meron tayong very, very, very special guest. Ang taas nun. Very special guest na makakasama para tayo ay haranahan sa gabing ito, diba? On a Saturday, weekend ngayon, edi pampahinga nyo muna kami. Lalo na kung ikaw ay pagod na pagod na. Hindi mo na alam anong gagawin sa buhay mo, kami na ang bahala para sa'yo. Kung gusto niyo na magbigay ng mga shoutouts, ayan, meron kayong gusto nga ipanawagan. Oo, maliban na sa mga nagkakautang-utang dyan, ha? Bayad-bayad din pag may time. Oo, panay-post ka sa social media. Punta ka dito, punta ka doon. Teka lang, yung pinagkautangan mo. Ano, Ney? Hinahabol ka pa rin. O siya. Ito na, ipadala mo yan sa aming social media accounts. 92.3 FMR Manila. Okay? 92.3 FMR Manila sa lahat po yan ng social media accounts natin. Mapa-Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, and Spotify. Wow, pinakabago yan. Kaya naman mga ka-vibes, ano pang iniintay ninyo? Mag-follow and subscribe na kayo. At syempre, sagutan namin ang malulupitang tugtugan. Magbabalik pa rin po ang programang Sessionistas kasama ang chinitang chika Dora, Kim Churva. At mamaya alamin natin sino ba ang ating malulupit na guest for tonight. On a Saturday weekend, oras natin ka-vibes, 6:22 ng gabi. Manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet!
1: Ang lupet!
2: Sessionistas!
3: Kayo ay nakikinig sa 92.3
2: FMR,
4: ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!

0: Tonight will be the night that I will fall for you over again. Ito yung mga linyahan na hindi lang tungkol sa pag-iibigang muli ka vibes eh. Pero ito yung handa kang magmahal ulit sa kabila ng sakit at mga pagsubok. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, sabay-sabay nating balikan ang mga alaala ng pag-ibig. Ay, garabi naman yan. Shoutout din pala kay Coats Everyday, Mary Dulay, John Vincent Sagrado, Felix Valdez, kay William Ortel, Sari Lerma, and kay Randy Ortiga Santi. At syempre, oras natin mga ka-vibes, 6:41 ng gabi at nakikinig ka pa rin sa programang...
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas! Sessionista!
2: Ang Lupet!
0: Ka-Vibes! 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang Lupet! Ang oras natin, 6:42 ng gabi, mga Ka-Vibes! Kamusta sa? Ayan, ang layo ng tingin ng Ka-Vibes natin. Ano kayong naaalala niya sa awitin ng second hand sa Fall For You? Grabe yun. Naparelapse ka ba? Naalala mo na naman yung pait ng pagsasamahan yung dalawa. Pero, pinipili mo pa rin siyang mahalin. Ay, grabe naman yan. Pero Ka-Vibes, huwag kayong mag-alala dahil kung relapse at relapse lang din naman na pag-uusapan. At kung gusto nyong may makakasama kayo para naman may kasama kayong maka-jamming for tonight, huwag kayong mag-alala dahil nandito na ang programa ng Sessionistas. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva. At syempre sa mga ka-vibes natin, gusto ulit magbigay at magpa-shoutout. Magbigay? Anong ibibigay? Pa-shoutout natin, ayan, para sa mga taong mahal natin, para sa mga taong nakalimot na sa atin, i-shoutout natin, ayan. Ipadala nyo po yan sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Again, 92.3 FMR Manila, mapa-Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and sa Spotify. Inakabangan nyo dahil ang daming mga pakulo ng FMR Manila. Kung gusto nyo po ay mga good vibes, mga contents, ayan, dyan nyo po kami mahahanap. And of course, gaya nga ng sinabi natin kanina pa, meron tayong very, very special guest. Alam nyo, ka-vibes, for tonight, dahil nga ito ulit ang programang Sessionista sa panibagong oras na 6 PM up until 10 PM, aba yung ating makakasama for the pilot episode ng Sessionistas. Ayan, ako, very, very special guest talaga sila dahil bukod sa sila ay estudyante pa lang, ay grabe, ang gagaling na mga atabs na ito. Napakinggan ko ang kanilang mga awitin sa kanilang Spotify. Bakit parang bumubulong ka, DJ Kim Churva, pag binabanggit mo yung Spotify? Siyempre, para pakinggan nyo rin sila, di ba? Mamaya abangan natin yan dahil ang ganda ng mga awitin nila. Lalo na kung ikaw ay naghahanap ng rason para mag-let go ng taong mahal mo. Ay, napaghirap na hirap kang mag-let go. Talagang kumakapit ka pa ka-vibes. At syempre, kung gusto mo rin, alam mo yun, ma-feel na in love again and again. Ako, meron din silang hatid na awitin. Dalawa yung kanilang ikakanta para sa atin. Kaya ka-vibes, abangan natin ang makakasama natin for tonight sa ating jammingan session sa programang Sessionistas. Ang bandang Spurs of Java. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet, ang oras natin, 6:45.
2: ang lupet!
3: Sessionistas! 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
4: AC!

0: Sesionistas!
1: FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras natin, Ka-Vibes, 7:17 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churvaa. Dito lang yan sa programang Sessionistas. And of course, mga Ka-Vibes, just like what we've promised, kasama na po natin ang banda Spurs of Java.
2: Good evening po mga Ka-Vibes. Ito po ang Spurs of Java. Ito po ang kakantayin po namin ay para sa mga tao po ay nahihirapan pong bumitaw. Ang pangalan po na itong kanta po ay Let Go.

0: And that song was Let Go by Spurs of Java, mga ka-vibes. Oras po natin, 7:22 ng gabi. Baka naman it's time na rin, ka-vibes, na i-let go yung kasama mo. Lalo na kung hindi naman na kayo masaya, diba? Hahayaan mo na lang ba na paulit-ulit na lang kayo masasaktan? Oy, grabe naman yan, ka-vibes. At syempre, para mas kilalanin pa po natin ang bandang Spurs of Java, makinig na po kayo and at the same time, manood na kayo para sa ating social media accounts dahil live na po tayo sa ating Facebook, 92.3 FMR. Manila po yan, ka-vibes. At magbabalik po ang programang
1: Sessionista.
0: Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva.
2: Ang lupet!
1: Sessionistas, mayroon kang ka-vibe sa Sound Trip 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ang lupet! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip! Yeah.

0: Mix That's Right.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka Vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Chorva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: a feather. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas. Session.
3: Intro. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet. Kaya naman mga ka-vibes, kasama pa rin po natin ang bandang Spurs of Java
0: Sessionistas
3: para patugtugin ang kanilang susunod na awiting, Cha-Cha With You.

0: is Cha-Cha with You by Spurs of Java. Sa mga nanay-tatay dyan, uy, magbabati na yan. Diba? Baka kailangan nyo lang kasi ng moment together. Paano naman manumbalik ang tamis, hindi ba? Kaya naman, again, once again, Spurs of Java, Cha-Cha with You. At syempre, mga ka-vibes, huwag kayo mag-alala dahil patuloy pa rin tayo, of course, magchichikahan. At syempre, para sa inaabangan ng ating mga ka-vibes is dito sa programang Sessionistas, hindi pwedeng mawawala ang Buno Challenge!
1: Sessionistas!
0: Kaya naman, ready na ba kayo, Spurs of Java, para sa ating bunutan session? Eto na, oh! Hawak na ni Kim Shorva! Dito natin malalaman kung gaano kabilis ang kanilang pagsulat, paggawa at pagbuo ng kanta. Dahil sabi nga nila, di ba, ang kanilang pangalan na Spurs of Java ay nanggaling sa improv, di ba? Kaya naman, there you go mga ka-vibes. Ay, eto na nga, nawala na. Ayan, may mga... Eto na. Tingnan natin, ano kaya ang word na mabubunot ng ating guest for tonight? May pagpikit pa, di ba? Na para bang dinasalan. Lord, ibigay niyo na po sa amin ito. Di ba? Ka-vibes, oras natin, 7:53. Baka napapasarap na ang kwentuhan ninyo. Hindi ka pa nakakapagsaing, nakakapagluto. Ayan, ano ba? I-reveal niyo na ang iyong nabunot. Spurs of Java, ang nabunot ay...
2: Tara, pickleball.
0: Tara, pickleball.
3: May kapalit ka ba?
0: Grabe yun, hugot na hugot. Kaya naman ka-vibes, abangan natin yan sa pagbabalik ng programang Sessionistas. Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin, 7:54.
4: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: natin sa Manchat Malupit, sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR,
2: favorite music radio.
1: Ka vibes
3: ang lupit.
1: Sessionistas, ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa sound trip.
3: Ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka-vibes, pinag-iisipan mo pa na kung init mo na naman yung ulam mo. Sa mga oras nito, parang wala ka nang magawa eh. Lalo na kung ikaw na naiwan sa bahay. Aray, wow! Anyways, anyways mga ka-vibes, ang oras sa 8:04 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Good Vibes

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas! Sessionistas!
2: Goodbye! .3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupet. Oras natin Ka-Vibes 8:18 ng gabi. Kamusta sa kayo diyan? Ano na ba mga ganap ninyo sa life? Kayo ba ay nakauwi na o nasa galaan pa rin? Basta ha, mag-e-enjoy ka na may iba yung pag-iingat Ka-Vibes. All right? Okay, at syempre, para naman ay pagpatuloy ang ating nabiting kwentuhan. Kulitan, chikahan, kasama ang bandang Spurs of Java. Ito na nga po sila. Kasama pa rin natin, again, Spurs of Java! Ayan, ako ready na sila dahil kanina nga nakabunot na sila ng ating bunot challenge na. Ano nga ulit yan?
3: Para mag-pickleball, may pamalit ka ba?
2: Oy, tara mag-pickleball, may pamalit ka ba? Ayan ang katanungan para sa inyo mga ka-vibes ha, sa mga naka-tune in at sa mga nanonood. Sige nga, i-shoutout nga muna natin ang mga listeners at tagapanood natin. Si Whale Ilagan, ayan, si Bimbo Zimbulan, Ram Katiis, John Vincent Sagrado, kay Wella, si Edu Ikala, ayan, kay Vanessa Ann Caligner, ayan, maraming salamat for tuning in. Eto na nga. Ready na ba kayo?
4: Ready.
2: Okay, mukhang maglalaro tayo after this ha. Charot! O sa mga mahilig maglaro ng pickleball, parang ako na rin ito. Guilty ako dyan. Kaya naman, let's hear it from Spurs of Java.
3: 1, 2, 3.

0: vibes. Sararat mag-pickleball. May pamalit ka ba? Oy, nakaporma na yan. Nag-aantay na lang na mag-aaya sa kanya. O, ano pa? Ito na nga yung shine ka-vibes, di ba? Minsan kasi kailangan din natin mag-exercise. Hindi ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, o, kamustasa? Eto o, grabe sila Merbelin or Orsos kay Ram, Katiis kay Louis Basco, kay May Villoria. Grabe. Full pack na full pack daw sila. Kaya naman maraming salamat sa inyong ang tawag dito. Parang I take the challenge eh, no? Kamusta naman? Sino ba ang nagbuo ng paano ba to? Paano nyo in-arrange itong bunot challenge natin? Sino ang nag-lead?
1: So, yung nangyari po kanina po, ang pag-ano po namin, gumana po agad sila ng melody.
0: Tapos, wow! Melody agad ang nauna bago sa lyrics. Tama ba ako?
1: Tapos narinig ko na sa'yo, tara ngayon, magpikot. I'm like, oh, pwede to. Yun lang.
0: Wow! Diba? Ang gagaling nyo, ha?
1: Tapos tinuloy ko na lang po yung pagkana sa amin. Ah, story ito ng dati. Yung mga araw nung kabataan natin lahat is puro tayo laro. Ngayon, kasi puro cellphone, mga ganun. Ngayon, gusto mo iyain mga kaibigan mo na maglaro katulad ng dati, taya-tayan. Pero gusto mo bago naman. So, pickleball.
0: Oh, totoo. Kasi yung in-trend ngayon, diba? Kaya naman, maraming salamat. Bibitinin muna namin kayo mga ka-vibes dahil ipagpapatuloy natin ng ating kwentuhan. Online, again, pumunta na po kayo sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. At dyan po tayo magchichikahan, magkukulitan. Kasama pa rin, of course, ang Spurs of Java. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet, ang oras, 8:24.
2: Ang lupet!
3: Session!

0: Ayaw ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
3: Ka-vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!

nang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: .3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin 8:47 at syempre ipagpapatuloy pa rin natin ang jamingan sa programang

0: at kinanta nga po nila ang sikat na awitin na ang Cup of Joe na multo. And of course, mga ka-vibes, patuloy pa rin tayo sa programang Sessionistas. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Tang oras, 8:50.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
2: ang lupet!
1: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Oras natin, 9:18 ng gabi. At syempre kasama pa rin natin ang Spurs of Java para awitin ang sikat na kanta ng One Direction. What makes you beautiful?
3: Insecure, don't know what for.

0: of Java para sa awiting What Makes You Beautiful by One Direction. Magbabalik pa rin po ang programang Sessionistas. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Chur. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Ang lupet!
2: Sessionistas!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Sessionistas! Ang lupet!
2: Ka Vibes! 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes, ang lupet. Ang oras natin, Ka Vibes, 9:44 ng gabi at syempre, kasama pa rin natin ang bandang Spurs of Java. Maka may gusto ko yung pasalamatan na bigyang bati sa mga oras na ito. Yan, diba? Dito pa lang nagkakaroon na sila ng mga diskusyon. Okay. Ready na. Grabe yung pinagdaanan kasi ng Spurs of Java sa ating online content. Abangan nyo yan, mga ka-vibes, ha? Kaya i-follow nyo na kami sa 92.3 FMR Manila.
3: Gusto po namin i-shoutout po yung distributor label po namin, 77 Heaven Records, 1RPM. At saka po, yung band manager po namin, yung tumulong po sa amin mag-mix, si White Bautista po.
2: Wow!
3: And yung label head din po namin sa distributor, si Kuya Alasdair po, Evangelista. At shoutout po sa ano, sa nang iwan sa akin.
2: Oy! Oy! Oy! Oy! Bakit may pagbalikan na, please? Siya ba ay naaalala mo sa mga oras na ito? Alam mo kapag ka 9:45, di ba pag gabi na, ayan na, lalo na pa midnight, ay
3: malapit
2: talagang...
3: Malapit na po kasi mag-alas 10 eh.
2: Ayun!
4: Naalala niya po kasi nag-react sa ano niya, post niya.
2: Ayun! Kaya pala sa mga oras na ito, oo, ganyan talaga tayo mag-relapse, may maaalala. Sasaktan natin yung sarili natin, di ba? Ganun tayo eh. Gusto natin nasasaktan yung sarili natin. Paray ko talaga. Pero mga ka-vibes ha, ang Spurs of Java ay mapapakinggan saan? Ayan, promote vlog nyo na ang inyong banda.
5: So, mapapakinggan nyo po yung mga kanta po namin in Spotify. Pangalan po Spurs of Java. And you will actually find more content and also behind the scenes and also oncoming songs from our social media platforms like Facebook, Instagram, and TikTok. We also have a YouTube channel po, but we haven't still uploaded anything yet. But we are planning on getting into it. And listen, two of our songs that are released right now is Let Go, which is the first one. And the second one is Chacha With You, which is recently released. And we have another one coming up very soon. Another heartbreaker na naman.
2: Ay, garabi.
5: Ang pangalan naman niya ay Hindi Naman Tayo or Hindi Na Nga Tayo. So, coming soon po yan. Stay tuned po.
2: Ayan, maraming salamat Spurs of Java! And of course, hindi pwedeng makumpleto ang sessionistas nang walang jamingan. Siyempre, kasama ako dyan. Kaya mga ka-vibes, pasensya na po sa gabing ito. Eh, medyo babasagin lang muna namin ang mga pinagdadaanan nyo ngayon. Alam nyo na, kami na ang sagot para mawala ang problema ninyo. Kaya naman, here we go! Aawitin ang Bulong by December Avenue.

0: ng Java once again! Maraming salamat. At syempre mga ka-vibes, next Saturday ulit para sa another jumingan sa programang Sessionistas. Kasama pa rin ang Chinitang Chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet. Ang oras, 9:51.
1: Ang lupet!
2: Sessionistas! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong kavibes sa soundtrip. You and I.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio Alas 6 in punto Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Uh-huh.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Lalo niyong magiging ka-vibes sa Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Caloy. Sunday Classics 6 AM

0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang

0: Monday Classics kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy, DJ Kaloy sa Sunday Classics.
1: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupit! Welcome sa ating programang Sunday Classics, kung saan mapapakinggan mo ang magagandang tugtugin at malulupit na trivia. Ako po ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-vibes, magandang umaga. Ako, grabe! Papalit-palit ang panahon, kahapon ang init. Pero ngayon, bigla na lang umulan. Pero tumila naman kahit papano ngayon. Pero kanina, nung pabiyahe pa lang ako dito galing ng bahay, nako, lumakas ang ulan at saka may mga parte pa ng kalye na, ano, na baha pa. So, sa mga nagbabiyahe dyan ngayon na ano, nakikinig sa atin at lalo na sa mga nandyan sa bahay na ano lang, chill-chill lang na mag-ingat pa rin kayo kahit papano kasi nga dahil nga sa papalit-palit ng panahon, madali din magkasakit ang lahat. At saka din ano na madali pa rin magbaha kahit papano. Pero yun nga, sabi ko ka-vibes na mag-ingat muna kayo. Pero ano tayo, easy lang muna tayo ngayon. At saka, nako grabe, marami pa tayo dito sa ating sound trip dito sa Sunday Classics. Pero punta na tayo sa ating unang trivia kasi napaka-timely ng nito. Kasi ito ang tribute ko kay Bonnie Tyler na pumanaw lang noong July 8. Kasi ang title ng ating trivia ay ang talagang kanta ay nararamdaman ng maraming Pilipino nung narinig nila ang balita na namatay na pala si Bonnie Tyler. Ito ang kantang It's a Heartache na sinulat nila Ronnie Scott at Steve Wolfe. Na-release nung kanta nung 1977 para sa album ni Tyler na Natural Force. Nag-peak ang It's a Heartache sa number 4 ng UK Singles Charts at number 3 sa US Billboard Hot 100 Charts noong 1978. Kahit na hindi to ang pinaka-famous hit ni Bonnie, itong kanyang breakthrough hit globally bago ang Total Eclipse of the Heart na na-release noong 1983 at ang Holding Out for a Hero na featured sa soundtrack ng Footloose noong 1984. Pero ka-vibes, isa din tong love song ang It's a Heartache. Pero para sa inyo, anong mas masakit? Itong kantang It's a Heartache or Total Eclipse of the Heart? I-comment yun lang yan sa ating mga social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, sa X at ganoon na rin sa ating Spotify na at 923FMR Manila. At bukod din na mapapakinggan din tayo sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod, 97.5 Gensan at ganoon na rin sa ating FM Radio Philippines app na madadownload nyo sa Google Play Store. Search nyo lang sa app ang 92.3 FMR Manila at yun, mapapakinggan nyo kami kahit saan kayo. Kung man dito kayo sa Pilipinas o sa buong mundo. Ngayon, punta naman tayo sa next nating trivia at ito, special to sa akin. Kasi pupunta na tayo sa ating unang featured artist of the day. Isa siya sa mga musician na palagi kong napapakinggan mula nung bata pa ako. At hanggang ngayon, hindi ako nagsasawa sa kanyang mga kanta. Sa totoo lang, mas na-appreciate ko ang kanyang mga hits ngayon kasi puno ng emosyon at halaga na hindi ko na-appreciate nung bata pa ako. In fact, dalawang beses ko nang napanood itong ating featured artist noong concert siya dito sa Maynila noong 2014 at 2016. Pero unlike yung mga foreign artists na usually puro galing US, UK o minsan Australia, itong featured artist natin ngayon ay isang Brazilian artist na love ng mga Pilipino hanggang ngayon. Kasi paminsan-minsan, kinakanta din ng mga kanta niya sa karaoke pero madalas pa rin tugtugin to sa radyo. Kilala siya sa mga kanyang mga easy listening love songs tulad ng Bridges, Let's Give a Little More This Time, What Do We Mean to Each Other, at lalo na ang Never Gonna Let You Go na ang pinaka-biggest hit niya. At ang isa sa mga pinaka-paborito kong kanta sa kanya ang Take This Love. Siyempre, ang una nating featured artist para sa programa na ito ay walang iba kundi si Sergio Mendez. Pero kayo ka-vibes, nabibighani ba kayo sa mga love songs ni Sergio Mendez? Kung oo, then baliktutugan na tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Ang oras ay 6:23 na ng umaga. Ito ang Never Gonna Let You Go ni Sergio Mendez.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics. Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
2: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ko ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-vibes. Tikit-isi muna tayo dito sa ating programa ngayon kasi dahil nga Sunday morning ngayon,

0: kakatapos lang syempre na ng Daan Linggo, kaya deserve na natin at deserve din, deserve nyo ang pahinga kahit anong paraan yan. Pero ka-vibes, paano kayo nagre-relax tuwing Sunday? I-comment yun lang dyan sa ating mga social media pages na sinbinagat nga sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok at sa Spotify. Tayo ay at 923 FMR Manila. Pero anyway, sabi ko nga, di ba, ang Take It Easy ang title din ng ating tinugtog lang ngayon. At alam nyo ba ka-vibes na ito ang pinaka-unang single o debut single ng bandang Eagles. Kasi na-release nilang kanta noong 1972 para sa kanilang self-titled debut album. Ito ang pinaka-lead single. Nag-peak ito sa number 12 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta ng singer-songwriter na si Jackson Brown kasama si Glenn Frey, ang second frontman ng Eagles. Ang Take It Easy ay isa sa naging mga signature songs ng banda. Pero ang nakakatawa ka-vibes, itong Take It Easy, pero sinasabi nilang Take It Easy, eh hindi naging easy ang career ng Eagles kasi pagkatapos nito, naging successful sila at saka naging grabe ang story history nila. Hindi lang sila naging easy kasi talagang naging ano sila, mas ginanahan magsalat ng mas magagandang tugtugan at parang yan yung the best is yet to come na troupe ng ginawa ng Eagles kasi Take It Easy pero grabe, bonggang-bonggang ano, first single nila pero hindi pa nga yan yung pinaka-biggest single nila eh. Pero kahit papano ka-vibes, mag-relax muna tayo ngayong Sunday at saka ano lang, back to more music tayo dito sa sound, dito sa Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako, DJ Kaloy, dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Town Trip. Ang lupet. Ang oras ngayon ay 6:42 na umaga. Ito ang A Little Respect ng Erasure.
1: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Caloy DJ Caloy sa Sunday Classics
2: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes, welcome sa second hour ng ating programa. Kamusta? Sana mas gising-gising na kayo ngayon kasi talagang walang tigil ang ating mga nakaka-good vibes na kanta dito sa ating programa. At dahil nga tayo ang ka-vibes, kami ang iyong ka-vibes sa Soundtrip, yan ang aming ibabahagi sa inyo. Pero sa ngayon, punta naman tayo sa next nating trivia. Kahit na hindi summer, parang ramdam pa rin ang init tuwing hindi umuulan. Pero syempre, hahanap tayo ng paraan para mag-cool down. Para si iba, ligo ang katapat, o kaya parang ako, magbabad lang sa electric fan o aircon kung anong meron. Minsan din, malamig na drink, lalo na kung ice coffee yan o simpleng basong tubig na maraming yelo, yan din ang katapat para sa init ng panahon. Pero kayo ka-vibes, paano kayo nagpapalamig? I-comment lang sa ating mga social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok at Spotify at 923 FMR Manila. At gusto kong makita ang inyong mga responses doon. At saka mag-send na rin kayo ng inyong mga shoutouts o kung may mga request kayo, nagtatagap naman din kami dito sa ating programa. I-comment lang din yon. Pero, ka-vibes, alam niyo anong mas magandang pang-cool down? Ang trivia para sa kanta natin na tinutugtog ngayon na Summer Breeze ng American duo na Seals and Crofts. Sinulat at nirelease nila ang kanta noong 1972 para sa kanilang album na tawag din Summer Breeze. Nag-peak ang kanta sa number 6 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Ang kanta ay isang anthems para sa kagandahan ng simpleng buhay kahit na minsan sa ating mga pagsubok o kaya ano lang na nakapagtagumpay tayo kahit papano. At kahit anong panahon, mapainit yan o ulan, hindi nawawala ang good vibes ng kantang Summer Breeze. Ngayon, punta naman tayo sa next nating trivia at ito naman ay tungkol sa ating second featured artist para sa episode ngayon. Kasama ang Hotdog, isa rin ang grupong ito sa mga pillar ng Manila Sound at paglaganap ng OPM na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Pero imbis na upbeat songs na mas kilala ang Hotdog, itong grupo naman na to, mas kilala sila sa mga kanilang ballad at slow song. Para silang The Boyfriends, pero hindi sila ang The Boyfriends. Ang mga halimbawa na mga hits nila ay ang Superstar ng Buhay Ko, Sa Aking Pag-iisa, Ang Boyfriend Kong Badoy, at lalo na ang TL Ako Sa'yo at Bato Sa Buhangin na ipiplay natin pagkatapos nito. Siyempre, ang second featured artist natin para sa episode ngayon ay ang bandang Cinderella. At dahil dyan, kasi gusto kong mapakinggan ang kanilang ma-awitin kasi nga sila ang isa sa mga filler ng Manila Sound, baliktugtugan muna tayo dito sa Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 7.21 na ng umaga. Ito ang TL Ako Sa'yo ng Cinderella. Enjoy ka-vibes!
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-vibes sa Saldrit!
2: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-vibes, continuing tayo sa ating mga good vibes na tugtugan at trivia. Pero itong tinugtog na natin ngayon, Recently ko lang na-appreciate talaga ang meaning nito. Dahil nung nanood ako ng movie na Rocketman noong 2019, dito ko talaga nakita ang significance ng kanta nito. Ito ang kantang I'm Still Standing ni Sir Elton John. Na-release niya ang kanta noong 1983 para sa kanyang album na Too Low for Zero. Nag-peak ang kanta sa number 4 na UK Singles Charts at number 12 sa US Billboard Hot 100 Charts noong taong iyon. Tulad ng karamihan sa mga hits ni Elton John, sinulat niya itong kanta kasama ang longtime songwriting partner niya na si Bernie Taupin. Pero, ba't nga ba mas na-appreciate ko itong kanta ngayon? Dahil, nagpakita ito na kahit anong pagsubok o setback ang binato sa ating mga buhay, ay nandito pa rin tayo. Matatag at handang harapin ang mga hamon ng buhay at ganoon yung mga tagumpay at saka mga simpleng bagay lang sa buhay natin. At sana ka-vibes, na-inspire kayo sa mensahe ng I'm Still Standing. At balik tayo dun sa sinabi ko dun na na-appreciate ko dahil sa movie na Rocketman. Kasi sa Rocketman, may isang eksena dun na ito yung pinakahuling song nung pelikula na play o musical number, at ito talaga yung nagpakita yung talagang resilience ni Elton John. Kasi nga syempre tulad ng mga ibang pop artists noon at ngayon, may mga career setbacks siya na naramdaman at saka mga personal setbacks, pero itong kanta ay naging testament sa kanyang pagbalik at saka na matatag pa rin siya at mas naging masaya pa rin siya kahit pa paano, at hanggang ngayon nandito pa rin siya sa atin, kasama natin. Kahit na hindi na siya nagpa-perform ngayon, may impact pa rin ang kanyang mga music. At hanggang dyan muna tayo ka-vibes. Sana na-inspire kayo at ma-inspire pa rin kayo sa ating mga malulupit na trivia at magagandang tugtugan dito sa programang Sunday Classics sa 92.

0: 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip, ang lupit. Ang oras ngayon ay 7:41 na ng umaga. Ito ang Beep Beep ng Juan de la Cruz Band.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo
1: Ang Lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:59. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along